0: element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
2: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inilikal.
8: Pigaw ang performance kay Darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Good afternoon, mga ka-K5.
1: Ay magkakasama, kasangga ang pinunong pambansa.
0: Welcome sa isa na naman ka-episode sang Nokpo sa Radyo. And before we start, let us greet a wonderful afternoon, mayong hapon sa aton nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao. And also to our Deputy Provincial Director for Administration Police, Lieutenant Colonel Joem J. Malong. And also mayong hapon man sa aton nga Deputy Provincial Director for Operation Police, Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag mayong hapon man sa aton nga Chief for Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Benuman. Kag also sa aton nga Chief for Public Information Office, Police Major Judices Catalogo. And sa tanan nga mga officers, kaupdanan ko sa sa Negros Occidental Police Provincial Office, maayong hapon. Kag also sa mga kaupdanan ko sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, headed by Police Lieutenant Colonel Serafine Reyes.

Kag sa tanan nga tigpalamati sa Negros Occidental, especially sa akon nga mga kasimanwa dera sa Bagos City, mayong hapon sa inyo nga tanan. So sa subong hapon aton pag-istoryahan no. Because there are a lot of instances na sang school related violence. Pagpaniro, pagpamuno, and recently may ara sang pagpaniro sa wala man diri sa aton probinsya, but sa Ateneo de Zamboanga, if I remember it correctly. Kag it is very alarming because sunod-sunod ang mga gakatabo nga school-related violence. So sa subong hapon, pag-aitsindihon naton kung nga gakatabo bala ini, kag kung ano ang mga pamaagi para malikawan naton ang pag-occur sa mga similar instances. Okay. Okay, so sa liwat, mahayong hapon liwat, mga katropa. And sa subong hapon, paano bala naton malikawan ang mga school-related violence paagi sa paggamit sa mga armas or kung ano paman. So school-related violence are very common nowadays. May pagpamuno, bum jokes, bum threats, and pagpaniro. Which is sad to say, ginahimo taman ang best naton diri sa Philippine National Police. But there are really times nga hindi naton malikawan ang pag-occur sa mga sini nga mga instances. So just around last week, around August 18, may mga nagkalapatay, nagkapilasan tungod sa occurrence ang ginatawag nga shooting incident sa syudad sa isa ka, I mean sa eskwelahan sa isa ka syudad sa Zamboanga City. I mean sa Zamboanga. Yes, and accidents do happen although hindi naton ini or wala ini naton ginapangayo. Kag ginahimo man naton ang best naton, but what are the other things bala nga mahimo naton para malikawan ang pag occur sa mga amo sini nga mga incidents.

Okay, so here are the things that we can do para malikawan nato ang pag-occur sa mga shooting incidents and any other school-related violence. So first thing is may mga makita man kita nga mga warning signs, which is something na hindi naton dapat pagbaliwalaon. And the prevention for the occurrence of these incidents cannot be hindi ni ma-prevent sang PNP alone. We need the help of the community, especially our teachers and our parents. So isa sa mga makita naton nga mga signs is pagbag-o sa mga pamatasan. So makita naton ang aton nga mga kabataan daw suddenly may mga changes sa ilang mga behaviors. Hindi naton inapag-isa, walang bahala kumbaga. Also ang mga post nila sa Facebook, kag kun sino man ang mga ginapang interact nila sa mga social media or sa mga gaming platforms. Base nagaka impluensyahan na sila sa mga hindi maayo or anything like that. And also, isa sa mga nakita natin nga problema kung nga nagakatabuin nga mga school-related violence is actually problema sa bullying. Yes, and sa liwat-liwat natin nga ginahambal every Sunday, and also sa mga programs natin or sa mga symposiums natin sa mga school, bullying will not result to anything good sa biktima man or sa nagapang bully. So for those victims sang bullying, we are advising them just talk it out. Talk the problem to your teacher or to your parents kung biktima ka bala sang amon ini nga mga buhat. Let us not resort to violence because violence does not resolve anything. And to those nga nagapang-bully, not because you are dominant in strength or anything, pwede na kita makapang-bully because there's a lot of danger nga involved if we are involved to this kind of activity. Those people nga pirmi naton ginabully is not always nga magiging passive. Sometimes there are instances nga nagakapuno na ang tao, which will result to violent confrontation, which no one wants to happen. And also sa aton nga mga youth subong, no, one of the things nga manotice naton is they are somehow interested sa violence kag sa mga armas. So being a weapons enthusiast is not really something nga makapalain. But then these things should be done under the supervision of an adult, a teacher or a coach maybe, if you want to do it for sporting, if you want to compete. May mga kabataan man kita subong nagaka-compete sa shooting competitions or martial arts competition, which is violent in nature, but something that should be done under adult supervision. So sa aton nga mga ginikanan, kung may mga kabataan ka mo nga nagakahilig sa mga amusining pastimes or hobbies, let us guide them para hindi nila magamit sa something makapaguba sang ila future. Okay.

and also Facebook postings. Nowadays, our youth are very open sa social media. They tend to overshare. So let us watch out to those things that they open online. Let's say something nagapost nga pagkatapos ang semana nga ni hindi niyo nako makita. Paghatag sang ila pinalangga nga gamit nga daw nagapaalam na any trigger words that might result to violence. Let's watch out to those. So those signs are actually very alarming. And what are the things that we should do kung nagkakakita nato ng mga amusininga signs, no? So tatlo lang ang mahatag kong advice. Mag-istorya, magbulig, or mag-report. Istoryahon naton. Let's be open to them para mabalaan naton ang problema or kung paano naton masolusyonan nga wala nag-result sa violent sa violence. Pwede naton nga buligan sila kung may kinanglan man sila bala nga bulig sa aton. Hindi kita magdinalok sa pagbulig. Every problem has a solution. Kinanglan lang naton sang someone nga makabulig para makita naton ang amo sina nga solution. And also mag-report. Kung may nagkakita kita nga amo sini nga signs, let us report to an adult, a teacher, parents, or sa mga police officers nga gina-deploy naton sa sagwa sang aton nga eskwelahan.

Okay, so while we are ongoing sa aton nga topic, let us greet sa aton ang aton nga mga listeners and aton nga mga viewers. So Mr. Leonardo Sevilla and Miss or Mr. Kim Arizon Flora. Mayong hapon sa inyo.

0: Okay, and one more thing, nga maghihimo naton para ma-stop ang school-related violence is we could also watch out to those students, to those children nga kung makita naton nagpakita sang interest sa mga weapons or violence para magamit sa ilang mga violent confrontations. We can talk to them para mapunggan naton ang pag-occur sine. Okay, so for now, let us have a short commercial break. Magabalik ang Nokpo sa radyo.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Po si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Number 1 K5.

Okay, welcome back sa ating programa, ang Nokpo sa Radyo. Okay, and going back sa aton nga topic about the school-related violence and on how nga makalikaw kita sa amo sining occurrence or something that we can do para mabuhinan ang violent effects sang during the occurrence sang amo sining mga incidents, no? So the things that we can do para mabuhin-buhin na naton ang occurrence nino. So one of the thing is gun safety. So yes, some of us has licensed firearms sa aton nga mga panimalay or may mga kabataan kita nga nagakahilig sa pagkapot sang armas. As a parent, one of the things that we can do is we can at least ensure that our firearms is on a safe location or on a safe storage box. Let's say on a vault or something nga may lock para hindi basta-basta ma-access ang aton nga mga kabataan ang aton nga mga armas kag magamit sa mga hindi maayong nga buhat. And also ang pagkandak sang simulation drills. Although makapoy, very time consuming, but in times of real emergencies, this is something that we could use para mabuhinan ang mga damages nga pwede makos sa mga amusin nga incidents. Diin tabala pwede magkadto if there's an active shooter, ano bala ang mga dapat naton himuon to avoid injuries or at least to minimize the injuries during these kinds of situations. And also, what are the things that we can do if there's an active shooter? So most of us wala kabalo, no? Kung wala naga-expect or anticipate sa mga amusin nga emergencies which causes a lot of injuries. So may mga nagakatiruhan, nagakapatay. But let us just remember three things let's make it four at least. Run, magpalagyo if we can to avoid injuries or to avoid nga mabiktima sang school-related violence, may it be stabbing, shooting or anything. Hide, we must secure ourselves. If there's somewhere we can hide para hindi kita ma-ego or kung ano man da, like a room sa isa ka kwarto nga may lock, sa atong nga classroom mismo, i-ensure ta lang ang lock para hindi kita ma biktima sang during an active shooting. As a last resort, we can also fight. If wala na gita sang choice, let us fight using any available means, fire extinguisher, bangko, lamisa, or anything. And lastly, as always, hindi gid naton pagkalipatan nga magtawag sa 911 during emergency situation. As soon as, or I mean, on or before 5 minutes time, ang aton nga mga kapulisan yara na sa inyong location to help and secure.

And on this on a related note, no, during a school violence or in stopping the school violence, ano bala ang aton nga mga role? Because each and every one of us has a role para makakontribute sa pag-prevent sang school-related violence. So for the parents, kamo ang una nga depensa. Let us listen to our kids, check ang ilang kwarto, ang ilang social media accounts, and as much as possible, let us limit violent pastimes or violent hobbies. Like video games that pushes violence or that nga naga bulig hatag sang mga violent thoughts sa aton nga mga kabataan. So also for the teachers, let us make sure to have para ang nga himuon nato ng aton nga classroom nga isa ka safe place or a safe space for learning. Ang isa ka kamusta ka pwede makaluwas sa isa ka kabuhi. Let us listen to the students, ang ilang mga problema, kag kun ano ang mga posible naton nga mga mabulig sa ila. And for the students, kung may barkada ka mga nagaantos or nagaproblema sa bullying or may madalom nga problema, let us report. Hindi man asiling we are like subungero, sumbungera or marites. Let us open the problem sa adults, like the teachers or the parents sa aton nga mga abyan. And So sa aton nga mga listeners, if you have any other advices nga makabulig para sa para ma-prevent ang school-related violence, we are open, no? We are monitoring the comments. Just let us know kung may ara kamo sa mga ideya para makabulig sa aton.

Okay, so since ang parents ang aton nga first line of defense sa mga school related violence, the parents are the first people nga makaistorya sa mga kabataan nato, no? So what are the things bala nga mahimo sa isa ka parent para mapunggan ang mga violent confrontations sa mga kabataan? So let us make a checklist, no, para ma-monitor natin sa maayo ang aton mga kabataan. First on the list, naka-istorya bala kamo sa inyong mga kabataan this week? Because parents nowadays are career person again. Parents usually may mga kanya-kanya nga profession, kag wala na sang time nga makaistorya sa ilang mga kabataan. So let us make sure no matter how busy we are, let us spend time para makaistorya sa aton nga mga kabataan, no? And also, na-check bala naton ang ilang mga kwarto, ilang social media accounts, or na-monitor bala naton ang ilang kunsinong mga nagiging friends nila or mga nagkakaistorya online, which is very important because anything in those environments is actually molding our child. May it be positive or negative. So it's really good if nagaka-monitor nato ng mga amo sina, no? And also, kung may mga armas man kita sa balay, sa aton nga mga panimalay, na-secure bala naton ang mga amo sining armas? May ara bala kita sa vault or something na may lock para matago ini? And also, if we work alone, hindi kita maka-achieve some greater results. We actually need to collaborate. So as a parent, nagaistorya bala kita sa teachers ang aton yung mga kabataan para makamusta ang ilang pag-eskwela or para mabalaan natin kung ano sila sa during ara sa ila eskwelahan.

Kung may nakita ka mong o kung nabatian, just call 911, our hotline, and we'll be there right away para makabulig sa inyong mga problema. Okay, mga katropa. And just to remind everyone, accident is nobody's fault. Wala sang pagbinasulay. Hindi ni sala sang isa lang or hindi ni sala sang kunsin o man. Violent confrontations and school-related violence happens bisan ano tapaka pag halong or bisan ano pa nga mga measures ang aton nga pagabuhaton para mapunggan ini. But then, okay, but then mga K5, let us do our job or let us work together para mabuhinan ini.

0: Okay, so sa subong hapon, pagkatapusan na nato ng atong programa, no? Just to remind everyone again, if there's a problem, call 911 for emergencies, for police or fire emergencies or medical emergencies. We are willing and we are open 24/7 nga magbulig sa inyo. And also, like and follow the page of Negros Occidental PNP. You can message us for any help. Also, follow our activities. This week, ang Negros Occidental Police Provincial Office mag-celebrate ang ilang founding anniversary. Follow our Facebook page for more updates about our activities. And also, i-follow man naton ang Facebook page ng Police Regional Office Negros Island Region. So, sa diri naton tapuson ang aton nga programa. Maayong hapon liwat sa inyo mga katropa. Magkilit anay liwat kita next week para sa isa na naman ka edisyon sang Nokpo sa Radyo. Maayong hapon liwat mga ka K5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Siya.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Pitumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
6: Last year, iba nga experience nga COVID ako na-experience yan, sir boy.
5: Umpawan
6: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
5: Palangapoy ka.
6: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imo nga kuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
5: Negative na.
6: Why
5: na
6: pero, na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain.
5: Sa ang
6: nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
5: ibang effect.
6: Effect yan. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sa ano, sa D3 Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post-COVID symptoms like fatigue.
5: Correct.
6: After 2 to 3 days, dula na na.
5: Dula na, na.
6: Brain fog. Kisa ay mga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post-COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
5: kul baan ka mo
6: sakit ulo palnakit sa lawas, pero kung nakainom ka di tribayo kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
2: D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio,

0: ng mga electrolyte minerals.
1: D3 Bio.
0: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Mm-hmm. Yung normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, mm-hmm, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
2: Mm-hmm.
0: Pero, ginabalansi niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog.
2: Ay, muna,
0: ganito, ano ganing brain fog, sir? Boydaw?
2: Di ka pa minsan mayo, do.
0: No, wala, di wala ka focus.
2: Wala ka focus. Oh. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
0: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
2: Mm-hmm.
0: No? Ang Folic acid, kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, sir boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko ilanat, tapos na ko COVID, hindi na ko mag-inom D3 Bio. No. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
1: D3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag kung sa diin ga kalabot ang aton programa. Oras naton bugos Pilipinas. Nagdangat na kita alas 2:04 sang hapon. Domingo nga adlaw, bulan sang Agosto tuig 2026. Maayong hapon, bakulod nun, syudad sa mga yuhom. Magulang ko. Kag-amuman sa 61 ka barangay sakop sa syudad sang Bacolod. Kag-satanan naton nga viewers and listeners, please do not forget to follow, share sang aton nga programa sa sininga hapon. Kaga do not forget no to comment, kaga kung may gusto ka mong ipa-shout out, i-comments nyo lang kay i-shout out ko lang. Kag maayong hapon sa tanan naton nga early birds. Maayong hapon kay Sir Leonardo Sevilla. Maayong hapon ma'am, ari lang ga monitor sa barangay Tangub. Kag amo man kay Sir Kim Arison Flora. Para sa bayan, kag maayong hapon lang da no sa tanan naton nga mga active listeners, nga mga security guards nga nagapamati sang aton nga programa. Kag sa tanan naton nga mga tatay nga nagabiyahe halong gid sa pagbiyahe, kag sa aton nga mga ginikanan sa mga parents naton nga yara sa nagkalain-lain nga merkado diri sa syudad sang Bacolod nga nagabaligya no. Maayong hapon kay kung maglabay ko da, mabatian ko gid nga nagapamati kamo sang K5 News FM. Kagasatanan naton nga mga taga K5 News FM no sa Kabankalan, Binalbagan kag Bacolod, maayong hapon sa tanan. Kagasa commander sang 303 Brown Eagle Brigade, Brigadier General Ted B. Dumusbog. Sir, good afternoon, sir. Kagasa aton nga Brigade CMO Officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco. Sir, maayong hapon. Kagasa tanan nga S7 Section sang Brigade diri sa 303. Maayong hapon, hilabi na gid kay Sergeant Moralde. Kagasa aton nga mga OPCON units sa aton nga 94th IB, sa aton nga 79th IB, kagasa aton nga 62nd IB. Maayong hapon po, patamyaw po sa akon nga bana nga si Christopher Ubay. Ako gali si Abigail Maka, taga-Dangkalan. Pulang Duta, Sitio Manganes. God bless po from Ma'am Abigail Maka. Maayong hapon sa tanan nga Maka family. Kag kay Sir Christopher Ubay, ginatamyaw ka di sir sang imong asawa sir no, tani nagapamati lang da si Sir Christopher Ubay Subonga. Pilipinas na. Kag maayong hapon man kay Sir Roland Miraflores. Hindi magagawa. Kag sa liwat mga ka-army, mga ka-K5. Sa atin nga 94th IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Rio Ranilo C. Malinao. Sir, maayong hapon. Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit dugo ang kag amuman sa atin nga 79 IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Sir, good afternoon. Kaga sa aton nga 62nd IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kaga syempre mga ka-K5 ang tatay sang 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villarreal III. Sir, maayong hapon, sir. Kaga muman sa aton nga 3rd CMO Battalion nga Executive Officer nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca. Sir, maayong hapon dira sir, kaga God bless sa imong wellness break sir.
Kagamuan mga ka-K5 ang aton nga 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga commanding officer nga ginapangunahan naman ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, maayong hapon. Kagamuman, maayong hapon man, kaya Ma'am Archaga. Kagasatan na natin nga listeners, kag-viewers, maayong hapon sa tanan, sa liwat, no? Please do not forget to share sang aton nga programa para nga mapalabot pa natin sa aton nga mga kauturan, no? Ang mga aktibidades sang aton nga mga kasundaluhan. And weather update, kita danay mga ka-K5. International name na Bagyong Sodel. Yara sa guwa sa Philippine Area of Responsibility kaga magasulod. Buwas nga adlaw sa aga, saklaw sini ang kanlura ng Luzon kaga maya kabaskugon. Sa latest monitoring, yara siya karon sa 2,075 kilometer. Apang ginalauman naton mga ka-K5, no, nga tani hindi lang gid ini magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Apang makabatsa kita sa nga inulan ilabi na gid sa hapon kag sa gabi tungod sa hanging habagat. Sa liwat mga ka-K5, no, magamonitor kita sa bagyo. Kay nagaliwat-liwat, no, ang kabaskugon sang aton nga international name nga Bagyong Sodel. Kagabulkang kanlaon update kita mga ka-K5. Kung sa diin nagpabatsyag ang aton nga bulkang kanlaon kagapon, August 22. Kaga reminders ulit, no, sa mga pumuluyo naton nga lapit sa bulkang kanlaon ilabi na gid sa La Castellana, sa kanlaon na kaga sa mga lugar pa, no, nga malapit sa atong bulkang kanlaon nga maghalong kag stay updated man sa news, no. Ilabi na gid sa PVox naton para nga likaw kita sa katiligban mga K5. Kaga syempre reminders manong hindi kita magsulod sa 4 km permanent danger zone. Kag maayong hapon kay Ma'am Orlin Vergara Ginsuli. Good afternoon, Ma'am. Kagkaroon mga ka-K5, alas 2:12 na kita sang hapon, pag-istoryahan natin mga ka-K5 ang mga recent activities sang aton nga mga kasundaluhan kaga mayara kita nga palaabuton ng examination nila binagidiri sa Negros Occidental. Pilipinas na aking bansa, ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. So mga ka-K5, kung may kakilala ka mo dira nga willing magsulod sa Philippine Army, willing maging soon to be enlisted personnel, o kung magsulod sa Officer Candidate Course, ano pa ang aton nga ginahulat, iingganyo naton mga ka-K5 nga magsulod sa Philippine Army kag mag-take sang exam sa aton nga APSAT pre-screening ilabi na gidiri sa Negros Occidental. Mayara kita mga ka-K5 nga APSAT examination schedule. Diri sa Carlos Hilado Memorial State University. Alhis Campus, diri sa Bacolod City mga ka-K5. Sa August 26, 27, kaga 28. Kaga syempre mga qualifications mga ka-K5 para sa aton nga Officer Candidate Course. Ikaw isa ka college graduate. Siyempre of course natural born Filipino ikaw kag at least 5 feet tall, no? Both male and female. At least 20 years old. Kag siyempre mga ka-K5 no pending case in any court. Kaga syempre, hindi natin pagkalipatan mga ka-K5 sa adlaw sang examination dalon nato ang mga initial requirements, ang aton nga PSA, ang aton nga birth certificate, ang aton nga TOR para sa mga senior high school naton kag Form 137.
Kaga syempre hindi naton pagkalipatan ang any government issued ID naton mga ka K5s. Kag important reminder ini sa mga aplikante no sang Philippine Army nga ang aton nga entire application sa pagprocess ang aton nga examination free ina kag wala sang bayad. So hindi ka mo magpascam no sa mga online registration naton para sa exam nga may bayad kuno. Kaga para sa mga kabataan naton nga magkuha sang reviewer tapos may bayad. So scam ina mga K5 kag wala ina sang kamaturan. Maayong hapon kay Sir, kay Ma'am Angie T. Aloy. Good afternoon, Ma'am. Watching from Puro, Kapisan, Barangay Vista Alegre. Kaga syempre mga ka K5 no para sa aton nga mga kabataan nga nagapamati nga willing magasulod sa aton nga Philippine Army. The day before the exam pa lang mga ka-K5, i-prepare na naton ang kinahanglanon naton no nga dalon sa aton nga examination, ang papel, ang ballpen, ang lapis nga munggulto para sa pag-shade. Kaga syempre no, white t-shirt kag maong pants, sapatos nga itom or any shoes basta tennis shoes mga ka-K5. Kag importante gid mga ka-K5 nga presentable ang aton nga itsura no ang inyo dira nga kuko no mas maayo nga naka nail cutter kamo nga daan kay base kung may inspection no before the exam. Kaga syempre ipakita naton mga ka-K5 nga aplikante kita sang Philippine Army no dapat a physical pa lang makita na kaga disidido kita maging parte sang Philippine Army mga ka-K5. Kaga syempre para sa aton nga mga kalalakihan kinahanglan man nga insakto no kaga tinlo ang inyong itsura paagi sa inyong nga mga haircut. So pagunting na kamudaan kag kung may tato kamunugay kamuka kulba kay pre-screening pa lang man ina no go or go lang ina mga ka K5. So kung may tato i-go gihapon kay didto na lang na screeningon. No kag syempre kung may tato kamo mga ka K5 makakas pa man na akong gusto nyo gid no madamo gid yas ang rason kag paraan para nga makasulod kamo sa aton nga pre-screening. Kag syempre hindi lang man diri sa Bacolod ang may exam mga ka K5 no mayara man kita nga exam sa Himamaylan. Sa Himamaylan naman mga K5, August 25 kag August 26. So sa tanan naton nga taga Himamaylano no kaga malapit nga lugar sa Himamaylan, magkadto na kamo sa examination day para nga maging parte kamo sang isa ka training no nga hindi lang puro physical kundi madamo pa sang matun-an sa sulod sang training mga ka-army. Ang inyong mental, ang academic, kag leadership skills mag-develop sa sulod sang aton nga training camp. Kaga syempre mga ka-K5 no kung may mga talents kag skills kamo gani dira no like sa driving, sa computer, sa pagpinta, kaga madamo pa nga iba no ilabi na gid sa cooking no. Kag kung may license kamo like a licensed professional teacher kamo, licensed criminologist kamo, no, pwede gid kamo nga magsulod sa aton nga Philippine Army kag syempre no, ginahatagan kamo sang prioridad sang aton nga mga kasundaluhan. So sa liwat, mayara kita mga ka-army, mga ka-K5 sa nga pre-screening examination diri sa Negros Occidental, no. Kag for more information kag details mga ka-K5, i-search nyo lang ang Join the Army nga Facebook page. Sa liwat, i-search ninyo mga ka-K5 ang Join the Army nga Facebook page. Kaya ra dito ang link, ang QR code nga pagasudlan ninyo para nga makaregister ka mo, no? Kay kahibalugid kita nga less hassle mga ka-K5 kung makaregister kita nga daan sa online registration.

0: Ginapasalamatan man sang aton pinalangga nga gobernador ang tanan nga mga ahensya, mga kaupod kag mga individual nga nag-amot sa pagtukod sa pasilidad. Nga nagasiling nga ang duga nga pag-uswag, ginaplano agud mapasanyog ang mga serbisyo sini kag makahatag sang mas suportado nga palibot para sa pang-aton nga benepisyaryo. Kaga siyempre dugang pagidira mga ka-K5 mayara mangkita sa nga kaupod naton nga ehensya sang gobyerno ang aton nga TESDA kung sa diin ginatagaan naton sa mga bag-o nga training and skills ang aton nga mga kauturan nga gusto magsungka. Pareho na laman sang training sa pagtahi, no, para sa aton nga bag-o nga palangabuhian nga kung gusto nato na magpanahi sang aton nga mga bayo, no, kag madamo pagid nga iban like bread and pastries production, mga cookery sa pag-ubra sang vase para sa aton nga mga flowers, though hindi naman siya ususubong ang mga vases, no, apang ginatudlo naton ina mga ka-K5 kay isa ina sa mga manggad sang aton nga isa ina sa mga manggad nga kultura sang Pilipino nga dapat naton ipauswag kag hindi dapat pagkalipatan. Syempre ginatun-an man ina naton mga ka-K5 kag ginatudlo sa ila kaya tungod nga gamit nagamit ina lalo na sa kabukiran kaga syempre no para sa aton nga mga kauturan nga may bag-o sila nga habis, may bag-o sila nga pala nga buhian kaga base pala nga diri sa amoni nga ulubraho naton ako nila mga ka-K5 no makakita sila sang pagbag-o kaga yuhom sa ila nga mga tagipusoon. Kag siyempre mga ka-K5, ang aton nga amnesty program nga ginatagaan naton sang kapatawaran, ang aton nga mga kauturan, no, nga nagsulod sa isa ka organisasyon nga hindi dapat, no, ginapatawad na naton sila despite sang ilang mga nahimo, despite sang ilang mga kaso before pa sila nagsulod sa isa ka organisasyon. Kay kahibalo kita mga ka-K5 nga base nagsulod sila sa amo na nga grupo, no, kaya tungod nga may ginabusar sila, kay tungod nga siguro may gin-example na lang, may gina-rape sila, no? O kung may gina-utas sila nga kabuhi. So, wala sila choice, nagsulod sila sa amo na nga organisasyon. So, ang aton nga amnesty program, no? Despite sa amo mo na nga sala, ginapatawad, ikaw gihapon, kag ginatagaan, ikaw sang second chance. Apang hindi inarason, no? Nga magpabilin ka dira, kag magpadugay ka pada mga ka-K5. Subong pa lang, no, panaog na kag mangayo sang kapatawaran kay hindi ta na pagpadugayon pa, no, kag hibaluo naton mga ka-K5 ang purpose naton diri sa kalibutan ina ang magpalipay mag maghatag sang maayong kasuguan sang Ginoo, no, hindi kay magbuhat taya sang aton kaugalingon nga rules and regulations, no, kag syempre sa aton nga mga kabataan hindi gid kamo magpainto sa mga lies, sa mga deception sang pihak nga grupo, no, gamiton sing maayong edukasyon. Ilabi na gid sa aton nga mga kabataan sa senior high schools kag sa mga senior high school kag sa mga first year naton nga mga freshies naton nga mga students, no, maghalong kita kag kilalanon gid naton ang aton nga mga friends, ang aton nga mga best friends kag syempre, no, kag kung ano ang mga organisasyon kag ginaintrahan naton sa sulod sang eskwelahan. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:33 na kita sang hapon. Para sa aton nga mga listeners kag viewers, standby lang kita danay. Kay maga commercial break kita sang hindi madugay kag magabalik kita, no? As soon as possible. Madamo gid nga salamat. K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio! Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio! D3! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nga ugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad. Sikisakit ka katama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa apo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift.
17: OT.
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
21: Charmy, let's go with the flow.
22: Mal, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kita.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: K5 News FM. News FM.
5: Magabalik kita mga K5, oras natin alas 2:43 na kita sang hapon.
6: Aglahi, kahit dugo, ang maging sukli.
5: Kagmaayong hapon kay Corporal Cablas nga nagdulong sa akon diri sa K5. Sir, okay ka lang da, sir? Kagmaayong hapon man kay Corporal Alberio. Kagsa tanan nga taga peacemaker no nga nakabase sa Liganes Iloilo, maayong hapon sa tanan nakon nga mga seniors no nga mga gwapohon kagagwapahon. Kag amo man kay Mother Julie nga yara sa batalyon. So kaginaman ka K5 no ginaistrihan nato na ang mga programa nga ginahatag sang aton nga gobyerno para sa aton nga mga kauturan nga gusto magsungka no sa malinong kagamaayo nga pangabuhi. Kag karon pagkaistrihan naman aton mga K5 ang aton nga community awareness, peace, law enforcement and development support no nga ginahatag sang aton nga civil military operations ilabinagidiri sa 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga nakabase sa Liganes Iloilo. Kaga sa amon nga unit mga K5 mayara kita nga apat no nga ginapakita naton nga imahe ini ang Project Connect, Insulate kag Isolate. Project mga ka K5 ginapakita namo ng tunay na mukha ng aton nga sang aton nga kasundaluhan, isa ka organisasyon nga hapos palapitan no kaga syempre may paghatag sang maayo nga komunikasyon, responsibilidad kaga maayo nga paghatag sang seguridad sa aton nga mga pumuluyo.
6: Hindi ako maghahangat ng parsa.
5: Kag-connect mga K5 no, kami ang tulay. Naghahatag kami sang suporta kag komunikasyon sa aton nga mga NGOs para nga masiguro namon ang serbisyo direkta sa inyo. Kag-insulate mga K5, naghahatag kami sang couplets, no, isa sa halimbawa diri amoy ning couplets ang aton nga community awareness para sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga kabataan, sa aton nga mga ginikanan no para nga matagaan aton sang reminders kag knowledge ang aton nga mga ginikanan kung anong dapat nila nga buhaton no ilabi na gid kung mag-abot ang mga trahedya, mag-abot ang mga calamities, mag-abot ang sunog no miska nawala naton nga ginapangayo. Kag sa aton nga mga kabataan ginatagaan aton sila sang awareness ilabi na gid about sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea mga K5 is the part of the Philippine Exclusive Economic Zone kung sa diin 2016 pa lang nag-daog na ta dira no apang asta subong ginaagaw gihapon mga K5 sa aton. So kahibalo gid ko nga basta Pilipino gani mga K5 ginapakigbato gid na iya no kung anong iya lang gid na iya mga K5. So tani amo man tana sa aton nga West Philippine Sea. Tani, buliligan naton nga ipakigbato ang West Philippine Sea, hindi gamit sa apisikalay, hindi gamit sa armas, no, apang gamit sa dialogo, sa paggamit sang awareness nga kita tanan Pilipino, kita tanan may kinhanglan nga magpalangga sa kung ano, kung sa kung ano ang aton bilang mga Pinoy. Kaga syempre mga K5, no, kadamo sa nga pwede naton nga mahimo, no, sa social medias, no, sa aton nga blue apps, kung sa diin matagaan naton sang awareness ang mga kabataan nga truly West Philippine Sea, our seas, our rights, our future, mga ka-K5. Kagamo man sa aton nga community awareness, ginatagaan naton sang awareness ang mga pumuluyo naton about sa insurgency awareness. Para nga malikawan sang aton nga mga kabataan ang lies kag deception sang pihak nga grupo nga kung sa diin na ginapaakig pagid nila, no, ang aton nga mga kabataan sa mga problema nga ginabatsyag sang aton nga mga kabataan. So sa liwat, sala ang solusyon ang ginhatag sang pihak nga grupo sa kung ano man nga problema ang aton nga ginabatsyag. So magpangamuyo kita, no, nga gabayan kita sang Ginoo para nga hindi kita magpalinlang sa among organisasyon. Kaga syempre mga ka-K5, no, ginapalaganap man ang aton sang aton nga mga kasundalohan ang pagiging patriotic person, no, kita tanan nga mayara sang patriotism sa aton nga tagipusoon kung sa diin kinahanglan naton nga palanggaon kag tagaan sang malasakit ang aton nga duta nga ginapakan, ini ang aton nga pungsod, ini ang aton nga banwa, ini ang aton nga ini ang Pilipinas, mga ka-K5. Hindi ko mabaso lang mga kautura naton kung maglakat sa guha, mag-abroad, no? Apang aton ini nga hometown, aton ini nga home, hindi lang ini house, mga ka-K5. So, ipagbato naton ini, no? Kaga syempre, ipangamuyo naton, no? Nga ining aton nga pungsod, ining aton banwa, maging malinong na, kagayara na sa insyakto nga kamot, mga ka-K5. Para sa aton tanan, para sa kalinong, kag para sa mga masunod nga henerasyon. Kaga syempre, no, sa tawag pa lang mga K5 nga patriotic person, mayara kita sang pagsakripisyo para sa aton nga pungsod. Pareho na lamang halimbawa sini sa aton nga mga heroes, no, kung sa diin kung anong ginatamasa naton subong nga panahon amo ina, kaya tungod ina mga K5 sa ilang sakripisyo. Kagtani kita, subong nga henerasyon, tani palang gaon, ta ina, kagtani hindi naton ina pagpabayaan, mga ka-K5, parang ipalaganap naton balang, we are proud to be a Filipino. Apang wala o kainchindi sa subong nga panahon, mga ka-K5, ipangamuyo ta initanan, mga ka-K5. Para sa bayan. Kag syempre mga K5, matapos naton nga matagaan sang community awareness ang aton nga mga pumuluyo, dira naman naton mapasulod ang kalinong kag ang suporta nga kinahanglan nila, no, nga continuous lang kita nga naghatag sang suporta kag maayo nga komunikasyon sa aton nga mga pumuluyo. Kag karon oras naton alas 2:51 magakadto kita sa aton nga 79 IB kung sa diin nag-intra ang aton nga mga tropa sang masaligan sa isa ka prestersyoso, no, nga aktibidad nga nagbuhat sang tree planting activity dira sa Toboso. So nagapakita ini mga K5, no, sang pagpalangga naton sa aton nga nature, pagpalangga naton mga K5 sa aton nga mga kauturan labi na gidira sa Toboso. Kaga syempre mga ka-K5, tani, no, nga ang iningi pa nga tanom naton sang aton nga mga masaligan troopers kaupod ang mga sibilyan naton nga mga supporters, mga stakeholders kag mga local government agencies nga yara. Diri salamat sa inyong nga presensya. Kaga kabay pa nga magtubo ang kahoy nga gintanom, no. Kaga kabay pa nga mapuslan ini subong dason kag para sa masunod nga mga henerasyon.
7: Pilipino ako. Sa puso tiwa.
5: Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:52 na kita sang hapon.
7: Pilipino.
8: Pilipinas na.
5: Asta diri lang kita danay mga K5 no, kita ay kita sa Dasun naman nga Domingo.
8: Magagawa.
5: Kag sa tanan nga mga viewers kag listeners, madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati.
9: Lahi kayo manggi. Di papayag.
5: Mayong hapon kay Sergeant Subong.
9: Kahit dugo ang maging sukli.
5: Sa liwat mga ka-K5, no, kung wala kita nagasimba ka ginas ang aga, may simba pa karun sa hapon. Karun sa gabi, magsimba kita mga ka-K5, kagmangayo kita sa kapatawaran sa Ginoo sang aton ng mga nabuhat, ng mga sala, no, sa tanan ng mga wrongdoings naton. Kag syempre, mangayo kita sa blessings, kag guidance kay Lord, parang likaw kita sa anuman ng mga buluhaton nga hindi maayo. Kag sa liwat mga ka-K5, madamo gid nga salamat. Pag-alagad sa katawhan, pag-siguro sang duta, mas mabaskog nga army, kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog, kag pagbinuligay ako ang inyo lubos nga lagad, private celestial. Madamagid nga salamat mga ka-K5.
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500.
11: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
12: Laila, sorry,
11: IBS.
12: Gakutoy tiyan mo na?
11: Oo.
12: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
11: Gigitigab.
12: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
11: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
12: Kaya ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag-inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang itawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500.
13: Catalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
14: Sa isa ka adlaw,
13: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
14: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
13: gid okay. Namit na gid sa akon nga mata.
4: DTX 500.
15: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imupankreas, no? And it's numerous complication. Ang tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pag damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
12: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom yung antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
11: Gusto.
12: So, ang nami pa, Sir GP, ang asaton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gituag happy hormones.
11: Oh, hindi ka ma-stress.
12: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na DTX 500 kag mighty C.
8: DTX 500.
16: Katalina Habagat.
17: Anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di nakukakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
8: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.

0: very important feeders kasi nga that's critical loads.
1: Okay.
0: But after that is we are choosing those feeders nga na clear sa mga hospitals, mga major government facilities so that hindi ganun ka major din yung effect on the service that we have dito sa ating franchise.
1: Okay, so binabalance rin pala natin.
0: Binabalance
1: tagidya kung ano ang manual load dropping. But do we have a estimated time of, you know, manual load dropping off yung specific feeder or lines?
0: Yes. That's a good question. If the deficiency ng capacity ng grid is so large, more or less, nirarotate natin yung MLDs natin 3 hours. But sometimes, medyo thin lang yung kailangang i-drop. Nagrarotate tayo hourly naman.
1: Okay.
0: And as a matter of fact, last night, or the past MLD, meron ngang 30 minutes lang, may 20 minutes lang, because si NGCP tumatawag na sa atin na pwede nang ibalik yung linya. So we have a close coordination naman with NGCP so that mamamanage natin yung outages na hindi naman sobrang lawig at hindi naman tayo na preempt na nakakos tayo ng problem to the grid.
1: Okay. So technically, engineer, wala tayong schedule na i-manual load dropping natin.
0: That's correct. Si NGCP is only forecasting kung magkaagano kalaki yung ida-drop on each DUs. So, may ninonominate siya na megawatt para i-drop natin. So, with that, tayo yung pipili on a timely basis.
1: Mm-hmm.
0: So, most of the time, nabibigyan tayo ni NGCP ng abiso in the afternoon na, wherein mga 2 o'clock, and then we plan out kung alin yung mga feeders na i-isolate natin. So, normally, ang MLD is nangyayari during the peak. It started at 5 p.m. going to 9 p.m.
1: Mm-hmm.
0: So, that 4-hour period, doon natin may experience yung rotational brownout because of this manual load dropping.
1: With that, engineer, madamong gid nga salamat. Mas klaro, mas na-explain sang maayo, no, ang MLD, yung ginatawag natin nga manual load dropping, because there's a lot of customer asking, anong nga brown out, anong MLD nga napatsan kami, wala makamunag post na nigan pa. So at least klaro subong sa atong mga sumidores nga this is also requested or request by the NGCP.
2: Correct.
1: Wala tayong control dito, so gasunod lang kita sa request man sa NGCP. Sa liwat mga sumidores, isa na naman ka topic ko ang atong nahibaluan about sa manual load dropping, kag ano ka importante ini nga kilanglanan naton nga mag-comply no sa request ng NGCP. Sa liwat, kung may mga problema, i-check lang aton nga Negros Power page for any updates. Iniliwat si Summer Tigala, kag this is Negros Power at your service.
3: 57 years man nga wala kami nasukan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki.
4: Sa aton pilot episode, aton ginbisita ang isa sa lugar nga aton nga nasugaan. Sa malayo nga lugar, sang Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Siyudad sang Bago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Sangoy, 57 years old, kag 57 years man, nga nag-antos nga wala sang kuryente sa ila panimalay.
3: Gali, si Judy Sangoy, 57 years old, pumulo sa Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man nga wala kami ka nasugan. Madulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki, iba na sulo. Siyempre budlay gidya kay kadulom gidya yai.
4: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sang madulom nga panimalay. Masakit sa iya nga makita ang 5 ka mga kabataan nga nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang mga ini bangod gaantos gamit ang kingki.
3: ang mga kabataan, mabublayan sa mga ila mga gadget, kundi indiin pa nagapacharge. Ti karon may ari na kami nga kaugalingon, ti siyempre nalipay gid kami, nga nasugan kami, kag natuman nga gin patindugan kami puste, kagada balay, may ara na kami nga kuryente, tagsa-tagsa.
4: Suno kay Jody, bilaman katuig ang ilahangyo nga masugaan sila halinpas ang una nga distribution utility. Sa sumong, si Negros Power mismo ang gilayon nga nag-aksyon nga mapatigayon ang pagtakod sa kuryente sa ilang barangay.
3: Nagapasalamat gid sa Negros Power nga natigayon kami nga mamahimuan puste kag kuryente suga karon. Ara na madamo gid nga salamat. Nalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nagaprocess para lang nga masugaan kami.
4: Makita sa iyo ni Jody kag sang iya pamilya ang kalipay angay nga mas nangin masanag ang ila kabuhi bangod may masanag na ang ila balay.
3: Madamo gid nga salamat. Negros Power, nasanagan ng amon mga panimalay. Salamat nga madamo. Negros Power, thank you very much.

0: posibilidades na dumduman nyo ba na ang aton Nexus Power sa Yesa Barangay? Ini ang aton programa nga gahatag sa linaw pagpapremyo sa mga konservadores nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaubra ang atin mapisan ng mga linemen, ang maswerte nga barangay nga atong ikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa atong mga konsumidores.
1: Inspired sa brand out, pero okay lang, kayo enjoy kami. Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa TASA. Salamat kay nakalabot sila. Nag-atag sa mong sa papremyo. Salamat, Gid.
2: Ako malipayon nga nagdaog ko sa programa Subong. Nagapasalamat ko sa Negros Power nga nagpahampang sila dari Subong Adlaw.
0: Yani, mga konsumidores, bantay-bantay. Basta inyo naman barangay ang among bisitahan ang aton Negros Power saya sa barangay. For Negros Power Patrol, Summer Tigala, reporting.

0: inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
1: 105 News.
2: D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
17: Mabibili sa mga butika.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang apod ng gumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
25: Charmy, let's go with the flow.
26: Man, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga.

0: Trip mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Your text, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Number 1, K5 News FM.
3: This song is brought to you by
4: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: TTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kusa!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 당 레고쇼 썬 DTX 500 모닝 뉴스캐스트 DTX 500 모닝 뉴스캐스트 앗녀연 나리도나 황인용 K5 뉴스캐스팀
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag ng DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Lunes, Agosto 24, 2026.
2: Makita kagbabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News of Bacolod 11.5 kagbacolod K5 Station.
1: Para sa itong mga pangulong dinalan. Lalaki patay matapos nga ginutang sang riding in tandem sa Manapla.
2: Duha ka mga individual na lumos sa Capiz.
1: Vice Mayor Gintudlo nga nagpatay sa solo parent suspect na aresto na sa Lanao del Norte.
2: Mga salakyan nga nagagamit sang replica license plates dakpon sumugod sa Setyembre
3: 1.
2: Mga bomba halin sa World War 1 kag 2 dugang na nga pagpamahog sa mga wildfires sa Europe.
1: Philippine Obstacle Course Racing Team gold medalist sa 2026 OCR World Championships.
3: Balitang
2: Miss Universe Organization nagpabutsyag sa suporta kay Fatima Butch.
3: Balitang negosyo.
1: Malmagalunsar sang seat sales subong nga semana. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
1: K5 News FM Bacolod nagpatigayon sang audition para sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Nagpatigayon sang audition ng K5 News FM Bacolod para sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition nga patigayon sa Setyembre 13 sa SM City Bacolod. Domingo, Agosto 23, 13 ka participating secondary schools ang handom nga makasulod sa final competition. Nalakip sa mga nakasulod amo ang Negros Occidental National High School, Negros Occidental National Science High School, kag Sumag National High School. Nangin selection committee naman sa Deka K5 Aljan Castanio, Vice President for Operations, ka K5 Rod Spalma, K5 News FM Bacolod Station Manager, kag ka K5 Mar Varanuez, K5 News FM Bacolod Assistant Station Manager. Magluwas sa ginpatigayon nga audition sa K5 News FM Bacolod, may audition man nga ginpatigayon sa nagkalain-lain nga K5 News FM Negros Island Region Stations, kaangay sang Sagay, Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Bayawan, kag Dumaguete. Ang magdaog nga grupo ang makabatan sang 20,000 pesos, 15,000 pesos naman ang mabatonan sang first placer, kag 10,000 pesos ang para sa second placer. Dugang pa makabaton man sang 5,000 pesos nga consolation prizes ang wala malakip sa top 3.
2: Lalaki patay matapos sa gilutang sang riding in tandem sa Manapla. Patay naman ang 57 anyos nga lalaki matapos sa gilutang sang riding in tandem sa barangay 1A Banwa sa Manapla, Negros Occidental kahapon nga daw Domingo, Agosto 23. Ginkilala ang biktima nga si Mauro Estrella, restaurante sa nasambit nga Banwa. Sa interview sa K5 News sa Bacolod sa Pamp Boys ng gasolinahan nga saksi sa krimen, nagamaneho sang auto ang biktima kaupo ng asawa nga yara naman sa backseat apang ginaligar targets ng gunman sa Australia. Sunod naman sa Pamp Boy nga si Richard, apat kalupok ang iyang nga nabatian. Sa karon, nagapadayo naman ang investigasyon sa scene of the crime operatives sa Consoco sa lugar sang krimen.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa EC Sungaga. Samtang Bato National High School kag Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School opisyal nga tiglawas ang Northern Negros Occidental sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. May balita si K5 Sheena Suelo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa eskwelahan, gikan sa Sagay City, kag Cagadi City, yan ang inkampiyon sa K5 DTX 500 Broadcasting Audition, yung ipatigayon sa K5 News FM Sagay sa Barangay Poblasyon 1, Sagay City, kahapon ng adlaw, Agosto 23. Niamo ang Bato National High School, kag Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School. Sa piyakabahin, nagkapasalamat man ang bilong K5 News FM Northern Negros sa Kaduhaan National High School kag himugaan Baybay National High School nga nagpakita sang

0: mga daog nga eskwelahan sa final competition na magabatong sang 20,000 pesos, 15,000 pesos para sa first placer, kag 10,000 pesos para sa second placer. Dugang pa makabaton man sang 5,000 pesos nga consolation prize ang wala malaki sa top 3. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si KK5 Sheena Suelo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5.
1: Fun day activity nagresulta sa pagpangbuno, isang patay. May balita si KK5 Cable Sky.
2: Patay ang isang lalaki matapos mauwi sa pananaksak ang fun day activity ng isang kumpanya sa Dangkagan, Bukidnon. Arestado naman ang nakakatandang kapatid ng biktima. Batay sa investigasyon, ginanap ang fun day activity ng Dole Dangkagan Palletizing Compound para sa kanilang mga empleyado sa Purok Dos Osmeña, Dangkagan, Bukidnon, bandang alas 5 ng hapon. Nag-inuman ang 46-anyos na suspect at ang kanyang 36-anyos na kapatid. Nang malasing ay nagkaroon ng alita na humantong sa komosyon. Kinuha ng suspect ang kutsilyo mula sa kanyang sling bag at tinaga ang nakababatang kapatid sa kaliwang itaas na bahagi ng katawan. Agad na inaresto ng head security guard at Sukako team leader ang suspect. Dinala sa Bukidnon Provincial Hospital, Kibawi ang biktima. Ngunit idiniklara itong dead on arrival. Personal na alitan ang motibo ng pananaksak. Nakakulong na sa Dangkagan Municipal Police Station ang suspect.
3: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang duha ka mga individual na lumos sa Capiz, may balita si KK5 Myla Fuentes.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Duha ka serye sang pagkalumos na pagkit sa Capiz.
7: Patay ang duha ka individual sa pagkalumos sa separado nga adlaw kag lugar sa Capiz. Una nga nakit-an nga nagakulog kag wala na sang alento ang isa ka ginakabig person with disability nga lalaki sa higad sang dagat sa City of San Juan, Barangay Baybay, Rojas City. Biyernes ang aga, Agosto 21. Ginkilalang napatay kay Anthony Reggie Aranza, 42 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sa diin di napayagan nagpaligo ang biktima sa manabaw nga porsyon sang dagata. Nahibaluan nga nag-aabot ang tion, nga nagakatumba kag nagakalipong ang biktima sa diin isa ini sa mga posibleng rason sang insidente. Ikaduha, isa naman ka estudyante ang nalumos sa suba nga bahin alas 6:30 sang gabi, Agosto 22, sa Sitio Pangpang, Barangay Magubilan, Panay, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Vince, grade 10 student. Kung sa diin, ginapayag na nagtinguha nga magtabok ang biktima, pinaagi sa paglangoy sa suba agod mag shortcut kuntani papauli apag ginapahayag nga nalumos ini. Gilayon nga nagpatigayon sang search and retrieval operation ang kapulisan tubtob aga sang Domingo, Agosto 23, nakit-an ang bangkay sang biktima. Nahibaluan nga sang natabo ang insidente, nagasaulog man inisang iya nga kaadlawan. Sa karon padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang separado nga insidente.
6: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
1: Duwang patay sa aksidente sa Kulasi Antique. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
8: Patay ang driver kang sangka motor kag patay man ang angkas kang kasugalaw nga motor matapos nagbunggoanay sa National Highway sakop kang Barangay Halandoni, Kulasi, Las 10 sa gabi, Agosto 21. Sa interview kay Police Lieutenant Rolly Sabado, ang Deputy COP kang Kulasi MPS, hanagin pahayag nga ang mga imbolbado amusanday alias June 20 anyos kag angkas nga si alias Reyes 6 anyos lunsay residente kang Barangay Kamansihan, Kulasi, alias Greg 22 anyos kag angkas nga si alias J 19 anyos lunsay residente kang Barangay Tigbubulo sa Amunga, Banwa. Nagagwa sa investigasyon nga halin sa sur padulong sa norte ang motor nga ginamaneho ni alias June kag ginapasuni nag-overtake sa isa ra pa ka motor kung sa diin ginagaw ang linya kang kasugalaw nga motor nga ginamaneho ni alias Greg. Bangad sa impact, gimbawian kang kabuhi si June kag pilasan ng anang angkas, samtang patay man si Jay nga angkas ni Greg na pilasan naman sa aksidente. Suno pa sa opisyal, lunsay wara ti suksok nga helmet ang mga imbulbado kag wara ti driver's license.

0: Sa tulad, region rin sa establing a kondisyon ang mga napilasan sa aksidente. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: 64 anyos nga retired teacher sa Rizal, Palawan, biktima sa robbery hold-up, suspect arestado. May balita si K5 Ray Almodal.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Walang kalaban-laban ang isang senior citizen na biyuda at retiradong guro. Nang mabiktima ito ng robbery hold-up na nangyari alas 8:05 ng gabi habang nakasakay sa isang e-bike sa Purok, Malapandig, Barangay Punta Baha, Rizal, Palawan. Kinilala ang biktima na si alias Naya na sa pinitang inagawa ng bag na naglalaban ng gintong pulseras na nagkakahalaga ng 50,000 pesos, 2,000 cash at isang iPhone 13 Pro Max na may halagang 45,000 pesos kasama ang kanyang senior citizen ID at iba pang mahahalagang dokumento na may kabuuang halaga na umaabot sa nasa 97,000 pesos. Ang suspect na armado ng patalim ay biglang sumulpot mula sa likuran ng biktima bago mangyari ang krimen na mabilis namang tumakas patungo sa hindi tiyak na direksyon na nakilala naman sa alias na Ben na residente ng nasabing barangay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operations ang Rizal Municipal Police Station na humantong sa pagkakaaresto sa suspect na si alias Ben sa tahanan nito sa Barangay Punta Baha, Rizal, Palawan. Nasa kustodiya na ngayon ng Rizal MPS ang naturang suspect para sa dokumentasyon at inquest proceedings kaugnay sa kasong isasampa laban dito. Ito si K5 Ray Almodal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News of FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
4: Central Luzon State University may bago na nga ibas para sa mas eco-friendly nga transportasyon. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: GTX 500 Morning Newscast.
5: May bago nang electric bus ang Central Luzon State University o CLSU bilang bahagi ng programa nitong gawing mas moderno at makakalikasan ng transportasyon sa loob ng pamantasan. Tinawag itong Project Sulong o Sustainable University Loop towards nature-friendly and green transportation. Kaya nitong magsakay ng hanggang 35 pasahero, 20 na nakaupo at 15 nakatayo. Nagkakahalaga ng mahigit 5.4 milyong piso ang e-bus na binili gamit ang pondo mula sa income-generating project ng CSLU. Layunin itong magsilbing dagdag na transportasyon para sa mga estudyante, guro at kawani. Gagamit ito ng cashless payment system na may nakatakda ng pamasahe na 15 piso saan man bumaba ang pasahero sa itinakdang ruta. Sa ngayon, libre muna ang sakay habang inaayos ang sistema ng digital payment. Kailangan lamang magpakita ng balidong ID. May mga nakatalagang pick-up at drop-off points mula sa main gate hanggang sa iba't ibang bahagi ng universidad. May GPS din ang e-bus kaya maaari itong masubaybayan ng real-time gamit ang cellphone. Samantala, tinutula naman ang grupong Akbayan CLSU ang proyekto dahil umano sa epekto nito sa kabuhayan ng mga namamasada sa loob ng pamantasan. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon ng Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan ng balitang regional, masobra 20 mil pesos ng balor sa ilegal na droga na kumpiskar sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa Devero.
1: GTX 500 Morning Newscast.
6: Mahigit silang 10,000 halaga na ilegal na droga ang nakumpiskar sang bypass operation sa Purok 4, Barangay Balogo, Valencia, Negros Oriental noong Sabado, Agosto 22, 2026. Ang naaresto ay si Alex Joey, 39 anyos, may live-in partner at residente ng Poblacion 1, Dumaguete City. Isinagawa ang operasyon sa Valencia Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Angel Claire Soriara as pangasiwa ni Police Captain Mac Miller Milan, OIC Chief of Police. Ayon sa pulisya, ang suspect ay naresto na rin noong 2019 dahil sa umano'y pagbibenta ng ilegal na droga. Nakakulong na sa Valencia PNP Detention Cell ang suspect habang inihahanda mga uhulang kaso laban sa kanya. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Diaz 7 sa Ngaga.
1: Balitang National.
7: Balitang National.
2: Vice Mayor Gintudlo nga nagpatay sa solo parent, suspect na aresto na sa Lanao del Norte. Naaresto na ang vice alcalde nga suspect sa pagpatay sa isa ka solo parent kag pagluthang sa isa pa ka babae sa probinsya sang Lanao del Norte. Ginpatigay ng police operation sa Iligan City sang tinalikdan nga Biyernes sang gabi. Sunod sa mga otoridad, may personal nga kaakig sa biktima ang suspect nga isa ka incumbent vice mayor nga 36 anyos, may asawa kag residente sang Maranata o kon Marantao, Lanao del Sur. Wala sang piyansa ang ginrekomendar ang korte sa kaso nga murder batok sa vice alcalde, samtang 200,000 pesos naman ang piyansa sa separado nga kaso nga frustrated murder batok sa sospetsado.
4: Mga salakyan nga nagagamit sang replica license plates dakpon sumugod Setyembre 1. Ginpahibalo na sang Land Transportation Office o kon LTO nga magasugod na sa Setyembre 1 ang pagpangdakop sa mga salakyan nga nagagamit sang hindi otorisado kon wala sang pahanugot nga improvised o kon replica license plates. Ginpalayag naman ni LTO Chief Marcos Lacanilao nga maging target sa operasyon ng mga salakyan nga ginapagwas mga car dealers nga nagagamit lamang sang improvised plates. Ginklaro man sang LTO nga pahanugutan na paggamit sang temporary nga plaka kag kon maipakita ang authorization gikan sa hensya ang driver nga nagagamit sang temporary plates.
1: Balita International. International.
4: Mga bomba halin sa World War 1 kag 2, dugang na nga pagpamahog sa mga wildfires sa Europe. Nadugangan na pagpamahog sa mga bombero sa Europe nga nagaresponder sa mga wildfires bangod sa mga vintage bombs halin sa World War 1 kag World War 2 nga nagatuhaw sa mga kagulangan. Sunod naman sa report, nagahalong na mga bombero sa France, Belgium, Germany kag Netherlands bangod nagakadiskubrihan na mga wala naglupok nga bomba kag kinahanglan pa nila nga magpatawag sang bomb disposal team agod nga ma-defuse ang mga ini. Sa payag naman ni Sarah Kona Sarah Neri, isa naman ka Peace and Conflict Scholar sa London School of Oriental and African Studies, ang steady nga temperatura kag mga pag-ulan ang nagapasiguro nga kalabanan sa mga wala naglupok nga bomba ang nagapabilin nga tago kag mangin dormant.
1: Balitang Sports.
2: Sa ato naman nga balitang sports, Philippine Obstacle Course Racing Team gold medalist sa 2026 OCR World Championships. Napauli sang Philippine Obstacle Course Racing Team ang gold medal sa mixed 3 o kon 30 plus 400 meter team event sa 2026 OCR World Championships nga ginpatigan sa Limerick, Ireland. Nakuha sang grupo ang oras nga 2 hours and 18 minutes nga ginalakipan na DC Games champion Sandy Menchi Abahan, Marites Tess Nokiao, Jeffrey Rehinio, kag Jordan Paul Billiones. Samtang ginsunda naman ang mga inis ang United States kag Canada sa oras nga 2 minutes o 2 hours and 52 minutes.
1: Balitang Entertainment.
4: Miss Universe Organization nagpabutsyag na masang suporta kay Fatima Butch. May balita si K5 Ivy Cordova.
7: Nagpabuas ang pahayag ang Miss Universe Organization bilang suporta kay reigning Miss Universe 2025 Fatima Bosch. Ini matapos ginsiling ni Miss Universe Thailand Director na Wat Itzara Grisel na nagapangatubang sa legal nga aksyon ang Mexican Beauty Queen. Madumduman niya nagsugod ang pagbinaisay sa 2 Nobyembre 2025 sa isa ka pre-pageant sashing ceremony sang kumprontahon nila Wat si Bosch bungod sa wala niya pagtambong sa isa ka sponsor shoot nga nagtulod kay Bosch kag sa ibang pang kandidata nga maghalin sa event. Apisar nga nagpangayo sang pasaylo si Wat, nagpasaka siya sa gihapon sang legal nga aksyon bato kay Bosch bungod sa ginaligar sa laang aligasyon nga nakaguba sa iyang reputasyon. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag G3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Palmagalunsar sang seat sales subong nga semana. Magalunsar ang Philippine Airlines sa Konpal sang seat sales subong nga semana. Humalin subong nga Agosto 24 tubtub sa 30, makabato na ang mga pasahero sang discount para sa ilang travel sa alunsay local kag international tours. Mayara sang tubtob 40,000 o kon 40% off kon magabiyahe humalin sa Tiyembre 16 tubtob Enero 31 sa madason nga tuig kag tubtob 60% off naman kon magabiyahe humalin Pebrero 1, 2027 pasaka. Yari ang mga flights nga may discount: Cebu, Davao, Tacloban, Rojas, Dumaguete, Daraga, Cagayan de Oro, General Santos, Busuanga o kon Busuanga, tagbiliran kagiban pa nga mga destinasyon. Mga ka-K5, amuyad ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanabay.
4: Kagako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
8: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagbabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
22: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
24: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy!
29: Let's go with the flow.
30: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
32: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
31: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
33: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
31: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
34: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, 6:30.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
7: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
6: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
6: Sobra!
7: Objective and analytical.
5: Aprobado ba lang proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
7: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
7: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
6: De, ano nang resulta sa kaso?
8: Hulat-hulat lang!
6: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
7: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos! Isa ka, my day, morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta ang ato mga palangga, ka mga ka-K5? Sa ikan sa baybayon, tunga sa Kaumari, Babol, sa Kabukiran. Kit na sa Bilugan Provincia sa Negros Occidental, Arakbanwa, sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
9: Good morning, Foro de los Pueblos.
2: Kami gapon ang new power to every morning. Ako si K5. Eljan Castano.
6: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Mayong aga.
2: Well, kami ang inyo sa ni Riding in Tandem. Hasta pa man alas 9 subungan lang. And kamusta galing aton ng mga utod sa abroad ka, K5 Eric ka? Sa gihapon, di kita makita, K5 Eric, sa yes. Aton paboritong page. Di kita anay sa K5 ba?
6: Panghigaron
2: na. Negros na. Island Region. Eh?
6: Panghigaron.
2: Manarap kami anay diyo. Manghudhud kami si Gadeo. No? Panghudhud kami sa K5 News FM. Negros Island Region. And kung ano man ang ginihimo ninyo abroad, you're updated man sa mga balita dari sa aton. Pwede nyo ganit makantuan ang aton sa ninyo YouTube channel. At least makita nyo man ang aton sa ninyo mga jamox. Ha? Monday jamox. And sa aton sa ninyo mga uton, ginagopod ka nung aga sa anong program, basing iban sa inyo bla, no? Yung mga himata sa abroad. Ang balalang sila. Ari lang kami ni K5 Eric sa K5 News FM, Negros Island. Kaman bag-uta ng page for the meantime. Ang muna ginagamit, ha? Panghigaron kami, anay, ha? Ti sa mga utod ta abroad, kami nagatamayo sa inyo sa more night. Good morning, Kag! Good night.
10: Magamainit lang isyo at usapin ng bayan.
2: May klase. May klase, K5 Eric.
6: Yes.
2: Iringan lao, may klase, may opisina. Tikay na, samtang gimos kumalakat, gimos ba nga ako nga office girl. Kapakarira lang kami, pero may kay traffic na, may kang ipabirik, subong haling ka sa Granada.
6: Hindi na lang mag-1.
2: Pag patak sa nga alas 6:30, kang ipabirik, class 7. Drakap lang sa San Dionisio, pugo ka na because sa traffic sa Banuchi Road, no? Crossing.
6: Correct na.
2: Pag abot mo naman dito, Sabah na Sky, may jutay ka man na problema, yes. Sa may Bangga Bagol,
6: yes.
2: Because kaguluwa naman ng mga tricycle, mga
6: yes.
2: Salakyan.
6: Pero
2: pag abot mo naman dito sa may atubangan sang Trinity Christian School, another ka naman nga liko kay Malang. Ay, no. Sa Iskala, panay kagi pa, Eric. Oh. No? Bangga Iskala, problema ka man da kay may traffic lights daan. Then, pag abot mo sa akon, is Trinity din Iskala. Mm. Ang pinakalas mo ginigong bunggo di sa may Circumferential Road, no? Medyo mabulubudlay gid, no? So, muna siya nga madugay. And then, from Banuche Road, pagliko mo going here, may another stoplight ka da sa may Bangga, Tadlong Blas sa Ulunan in GC. And then, pagabot mo naman sa Bangga, Kuri, another stoplight ka naman ka Kipay Barik. So, kinanglan mo naging preparahan ang travel time mo pagkanto di. Kaya kung hindi, naku, gitsan sa ma-intonsis in the morning.
6: Sa barangay Granada, kung anagid, ang dalan pagkanto sa dugid, kay damo sa division, relocation sites.
2: Kag kung magtindog pang Philippine Science High School kagipay Biarik, the biggest campus of Philippine Science High School in the entire country kagipay Biarik. Do pulo kay tariya nang ada nang ginatag sang syudad. Grabe kada ko galing sang propiedad sang syudad, no? 10 hectares. Isa ato nga mga utod, ha? May mga klase subong, basi iban sa inyo gabarikotot pa. Nami petwad-tuwad na. Ya mga gabarikotot pa tara diyan. Pagbarang hondo ka ba diyan? Himos doon ka mo kag magpararigos! Adlawundo Diyo! Kamiga po rin yung Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Elgin. Iting adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for guidance, for your guidance, kag sa paghatag sa amon sa isa ka refreshing weekend. As we start this week, we lift up our families and community to you, dear Lord. We ask for your divine protection against any typhoon, floods, and heavy rain as we expect tatlo gid kag bagyo Ginoo ang magalabay sa amon pungsod sa sige semana. Cover us, Lord, sa imo protective hand so that we will all be safe from temptation sa linsa mga tao nga mga mahisa. Fill our homes and workplaces with your peace and unity. Buligi kami nga mag-atubang sang adlaw-adlaw nga hilikuton nga may kapawa, paghidait, kag pagpalangga sa amon tagipuson. In Jesus' name we say, Amen.
2: Amen and Amen. Yep.

0: ang tingog na nagalanog.
1: Foro de los Pueblos.

0: Arena, Arenas Mayor. Arenas Mayor. Tolga, init na. Why, mga gubno, init na ba lagi, gubernorya?
1: Hindi lang lagi, guro, kung may third force dapat siya, parang marigyan sila.
0: Pwede kong guro, ano man, mariglar pa ni o Madayonggit?
1: O Madayonggit.
0: Ang showdown?
1: Showdown, dapat may third force para may pilihan. Kasama na. Foro, Delos,
0: sa ato naman ang gabaga kagbainit ka mga balita lokal kag A5 Eric, successful ang audition niya ginpatigayon kahapon sa masobra 50 ka mga eskwelahan sa bilog ng Negros Island Region. Synchronized nga audition. Ha? Tatlo ka mapalaron ng mga eskwelahan ang na-qualify para sa final sa Bacolod. Duwa sa Sagay and may duwa sa Dumaguete, isa sa Canlaon, isa sa San Carlos, isa sa Kabangkalan, isa man sa area sa Bayawan kag Balantayan ini sa panabuton ng September 13 ang finals. Grabe kabilidad dan mga kabataan kay K5 Eric, ka mga tingo, grabe sin kung abo ni mabulok sa abon gili ni K5 Eric in the future. Oh.
1: Grabe no? Kay galing kay gina-modulate ng tingog tani hindi pag i-modulate bla.
0: Ang kabalo ka mga kabataan subong modulation gid tingsil ko gani during the modulation stage dapat ma-sustain mo na kay ibang kisa ka kawadan hangin mo.
1: Kaya modulate ka karon ng programa mo bigro niya isa ka oras mas telepono.
0: So, amo nang
1: nga tingog man natural.
0: Na-modulate man sa una eh. Pero galingan na sa amo mo na, no? Ma-practice. Pero amo ni ang mga kabataan subong, no? Ang ilang mga styles ang broadcasting, grabe ka interactive. Kag ma-notice mo ha, tanda ang ilang mga technical support. May ara man nga kampiyon nga team galing kay Duga Upas ang technical support kay kang voice over. Naka-problema, no? So sayang, pero ang iba niya na perfect hindi lang ila sa nga deliberation. Ang ila sa nga delivery, ilabi na ang mga nadaog nga top 3, no? Sa Bacolod, ang tatlo nga nadala, arin yung Bacolod, Negros Occidental,
1: okay.
0: Science High School,
1: okay.
0: Sumag National High School,
1: well,
0: and Negros Occidental High School, aninag team.
1: So Negros Occidental Science, Negros Occidental aninag kag Sumag.
0: Sumag National High School. So, kamba, kasakit sa ulo mag-judge kag Ipaybery kay puro kampiyon mo. Ang Abansiana ay mga point something lang, no? Kay puro Mayo mag-deliver sa ilang mga broadcasting script. Ang mga kabataan.
1: Pero ang ginakuan talaga sa kabataan, next time kuan gid, hindi don't worry about your voice nga way ma-modulate. You worry about the content.
0: Kag kinang langgit ang ilang delivery kag K5 Eric, mga lively gid sila,
1: galing
0: no?
1: Newscaster, eh.
0: Newscaster ka kinanglan mo. Kinanglan mo gid sa delivery mo is fast pacing, lively, kag mayo clarity, no? Clarity, no? And continuity. Plus
1: ginapilit mo nga i-modulate tapos duha ka oras ang programa mo.
0: Ati tapos kag gid.
1: Kasi gid ako maulubo ka.
0: On public affairs program mo dlay mag-modulation kay makapoy, no? Okay. Okay. So sa aton yung mga utod niya doon sa mga tiniyon, nagsunod amon technical, kay nagasunod, sige nag-feedback ta sa real dyan. Di amon ang audition na ito nga kapyon. Thank you again, Chef Rodiel. Remind lang kami ni Kipay, Mary, kay ma-adjust kami nito. Kay kung kaisa, why na kami ka-headset? Kanawa mo? Kung why kami ka-headset, tunog na amon monitor.
1: Tunog na amon monitor.
0: So sa ibang pa ang mga balita, mga K5, isa kalalaki, nga buot lang tali magpatugong sa gasolinan, dito sa Banwa sa Manapla, gintiro, patay! Upod niya pang iasawa itong kasakay sa kotse kay K5 Eric.
1: Inano man?
0: Ang munang masubo-subo ng balita. Sa Piak, kabahin, may iban pa nga mga information kita katutukan. Kaso nga robbery, igapasaka sa nga simana, batok sa lalaki, na nag-hold up sa babae sa City Heights. Kita mo itong viral nga CCTV?
1: Hindi sa City Heights, manang muling napangita.
0: Nagasakay sa motorsiklo ang duwa ka mga suspect.
1: Okay.
0: Ang babae, ang dirabla sa may mga apartments na bla? Dobdura nga part na kita taning CCTV.
1: Amo ni kayo na pag abot mo, sige lang kung duko ni sa
0: kung so, gina-check tani. Kay masulod sa tani sa gate nila.
1: Okay.
0: Kay way sa masugat sa bana niya. Tido ka salig naman lang siya. Kaya katubangan, balay mo mo. All of a sudden, may nagdulog ang motor.
1: Gindapit ni man.
0: Ginkuha ang iyang mga bag, ang iyang cellphone. Ang bag yung gibilin po, cellphone niya kinuha agad.
1: Okay.
0: So, obligato nga ibaloon sa itong program sa karungan lao. Ay, development kita po kay K5 Red Salgado.
1: Ati, very good. Oh,
0: sa piyak na bahin, medyo masubo-subo nga balita K5 Red. Mm-hmm. Kay may ara man gintiro, patay dito sa Banwas ang Kalatraba.
1: Bako na kadamo, oh.
0: Do kasako subong.
1: Sako-subong?
0: Sako-sako gid. Mm-hmm. And in line ini sa online sexual abuse sa mga minor, gapadayon nga nag-remind ang aton nga WCPD nga kung pwede halungan gindi nila kabataan. Nanotice ko lang kakakipab ka Eric, damo sa mga tag-12 anyos ka kabataan, gatirin-tirin isla, tapos I don't know, ha? Nga gagrupo-grupo sila kadapo, nakita mo na sila nga may kantuan sila. I hope hindi lang tani kantuan nilang amuning mga bagay.
1: Grupo-grupo, abi mo.
0: Then, ang online sexual abuse and exploitation for children, padayon man ito, yung nabantayan, is makulod kay ginkol ng atensyon ta sa international police mo.
1: Na
0: not less than the FBI, kagipabiyari ka, nagpabalo sa aton, yung grabe ka data, na is makulod. Ang online pornography involving sa mga minor de edad.
1: Bawa. Nagsugod naman.
0: Na. Nagsugod naman.
1: Sigurado na, balita, na na-reglar na nito. Ano na tabo na sa aton nga kwan? Nga
0: itong na-identify na naton?
1: Kaya nga aton nga SIM card registration act lang.
0: Ha?
1: Hindi lang nga
0: i-failure na yaka kipabiri. Until now, damo mag-yapon ang natuntuhan mo. Ginagamit pa nag-yapon sa scamming. Hindi gani-yapon na mag-identify. Helpless ah. Sa syudad sa Bacolod, nagpasigurado na nga tumanon sang syudad ang environmental requirements para sa landfill sa Barangay Filisa. Kaya may violation na kita ni. No? May kinawatay sa mga kable sang telco. Amo na ni kabalokang saway kay Kipay Berik, mahal mo.
1: Mahal na, oo.
0: May simultaneous school shooting drill. It's na, either subong adlaw. Kaya nakita mo sa Thailand kay Kipay Berik, ipakita ta karon ang simulation drill sa Thailand. Kag bisan dito sa Zamboanga, may ara ko galingon nga school shooting drill dapat gid para matudloan ang kabataan ng himuon nila. Case by kaangay sini. Kay dunno kon nationwide himuon man subong adlaw. On the other hand, lalaki nga ginalgar makadto lang tani sa Market Day bla sa Kalatraba mo ni kay Jong. Tiniro ya patay gid. Tiyaman ng ibalonta. May update kita sa Sagay, may update bang kita sa Kabangkalan, narungod sa ato naman nga radio broadcasting audition kay iban pa nga mga party sa NIR, isa-isahon tani karon. At the same time mga ka-K5 sa ato naman 403 ya. Ikaw punta naman si Lori the Explorer. Istoryahan ta, may sapat, 32 ginyak bilog yung utok.
1: Tani, magsa ilos tao, lumayo.
0: Ha?
1: Magsa ilos tao.
0: So, magdamo pa gin.
1: Magdamo utok yun lang.
0: Subong, ang utok, subong yun sa batsoy lang. So, mag 32 kabilog. Diin mo ni pamutang ko ng tao, abi may 32 ka utok. Pero mo ipatay, yung sinumbaganay ang pabinsaron niya, you know?
1: Utang niya, ibans na padapa niya, eh, parang nga hindi na siya maging secure sa kalibutan.
0: Hindi ko maglapak sa sabat ko.
1: Tapakan ano, yung utok niya.
0: Kasi kasi nasubrahan naging kagata ang utok mo. Pati ang utok mo, nalapakan mo na.
1: Buko niya, butang niya siya.
0: Hindi mo may imagine 32 kami ng utok mo, no?
1: Pero namin ni eh.
0: Ako nang himalon. Kag sa Janis, sa ato naman ka 403 years sa karong adlaw. Ti sa ato ng mga utod, kupod sa mga adlaw sa mga presentation.
2: Tutukan ta on the first part.
0: Ay, napatay. Nag-istorya na ito, utok. Dula ang utok ang iba.
1: Antik dungan.
0: Hindi, actually, matabon na nutok, nutok mo.
1: Nag-dungan siya, sige, nagpatay. Ay, lang gabang eh.
0: Tutukan tayo ng series ang pinatsyari. Unahon ta karoon the first part. Nanungod iya sa pagkatiro sa isang lalaki sa auto. Yan pa rin kipay barik mo.
1: Kilain, no?
0: Gintiro sa ara sa windshield. Tiara, bro, daylight niya pagtiro. Yan kakipay barik. Hindi siligyan ko na. No, adumdamo pa rin yung tao na sa manapla. Kaya ang kadalo mga sala sa ring agintiro kagimpus angan mga ka-K5. Abunin ka ron ang tutukan tao po naman kay K5 Berto Gakit sa ato naman nga pagpalagad. Now, ginpatigayon kahapon ang pinakauna na audition. And you know, very exciting kay K5 Eric.
1: Oo, sadya na.
0: Sadya ining kabataan kay nga damo nagtanaw sa live naton mo. Kapin pa dito naging pagi sa aton nga original page. Tetris sa kabataan to. naka-showdown gid mayalayad. Mm. Pakita sa ilang abilidad. And excited kita kay kung mag... Uy, nagtaas na tamo sa mukha kay Pabirik sa aton nga Negros Island region.
1: Ara na siya?
0: Naglabot na tas tintaydos kaya nagligad to.
1: Hindi pa naman diskubrihan. Mamatamat ginasin.
0: But si ganun niya, kung sige-sige, galing ka mabalaan na, nagamatamat na ako, nagligad, gasugod na ka duwa sa pilalang. Gasugod na duwata, gasugod na sa tag 30, 15. Subong naka... Mamatamat nag 48 na. Pero kaya na nakas tintaydos na ta. No? Mm. Kag K5 Eric kagapon, ipabati naton sa inyong tatlong nagdaog. Dari sa ako na pilian nga qualify sa finals sa aton nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting. Actually, gapasalamat kita sa aton nga sponsors, no? No, ipindi tani matira aton plugging, and then ma-play tang aton nga mga sponsors na ready na da. Ara na sa FDLP ang aton nga sponsors, no? Napadala ni Kuya Jack, para pasalamatan tani sila. Kay kung hindi ni sila bulig, hindi ginaton ni matigayon ang aton nga aktibidad. Bawa. So tira na ang aton nga plugging, aring aton nga plugging para sa aton naman nga NIR Radio Broadcasting Competition.
3: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of
0: Cavite. Well, Cadiz, sponsor una. Unahan na inoy, una ito ni plugging, hindi sulod ba ng sponsor ta, no? Go ahead, kay Kipab, Itan. Itan, tira! Okay, so dali lang gila. Kaya gipasulod lang din naman ni Kipab Eric. Ang plugging tablatan, NIR plug, no? O kay Kipab Rinyal, no? So here we go, ready na? Tira, Kipab Itan.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Sponsor Tatan? Pati mo yung sponsor Tatan?
3: Third District SM5 NIR
0: Balik sa puno, DTX 500
3: Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. Okay. And the City Government of Cadiz. Mm. Congressman Javier Javi Benitez of Third District SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto Bistro Bar, DTX 500 your superior antioxidant, D3 Bio your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix nakakapika na, naka-detox ka pa. Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
0: Kamat-amat na sila, no? And thank you man kay Congressman Ferdy Marañon and Honorable Al Victor Espino. Para na sila. Thank you again sa mga bulig sa atong mga sponsors. And we're working out, no? Basi matigayon pa itong sponsorship sa Migot at kay Rojos, no? And of course, kay Councilor Cesar Distrito. Salamat gid sa ato major sponsor, duha ka major sponsor kay Pemerick. Si Mayor Salvador Bading Escalante of Carisari and Congressman Javier Javi Benitez ng 3rd District of Negros Occidental. Amo ni aton nga mga major sponsor.
1: Ayaw, ha? Gino.
0: Oh, padayis lang niya gano?
1: Kung may third force, may third force pa yan namin yung furniture ko na.
0: Si Congressman Third Year, ano, sa, ma, pero padugangan na Congressman Third Year para dito sa sumapopopo mo. Eh, kasadya ka Kipay Merik. So, ma-pause kami commercial break. When we come back, mga Kipay, mga pi kami ng Kipay Merik. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mga pi kami, sang DTX Coffee Mix, ang oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 54.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Subong nga adlaw storyhan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala ka tabo kung gatigulang ang lawas?
6: Kabalo ka sir boy kung gatigulang ang lawas, damo na kaginabatyag, di na kamatunawan. Pitado imong digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka-weak ang imong immune system. Imo mata piktado na. Perti lang gid ya kadamo sir boy. Kay nga once nga edad ka, imong homeostasis sa imong sulod lawas. Siyempre, hinay na.
5: Hindi na balance siya. Nun.
6: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kumparar mo sa bata ka pa. Happy ka pa yan sa bata ka pa, pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian nun, nang irritable ka. Kaya apiktado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones. Sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang gainom na ko sir boy sa ano?
5: D3 Bio. Bio.
6: Man,
5: day, no?
6: Preparahan ko akong pagkatigulang.
5: Kaga hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton, ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka-counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis butsilingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatuga sang paghubag sini.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
6: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si kandari, ano, ikaduha nga immune system.
8: Exactly, Dr. Ramil.
6: Nga makita sa D3 Bio.
8: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag nga mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
6: fungi man na, parasites man na.
8: Parasites man na. patyon siya ni D3 Bio K. May monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
6: Sir Boy, akong palainom ka D3 Bio. Mm-hmm. Siyempre, permi na ito ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides mm-hmm. kag monoglycerides. No? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system mm-hmm. halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Mm-hmm. Ining mga components ang D3 Bio. May kaya nga magsuportahan ang mga elderly sa pag-fight sa gitawag cancer.
8: Uy!
6: Paano? Mm-hmm. Ginapromote niya ang apoptosis. Ano mm-hmm. apoptosis, sir boy?
8: Suicide, no? Suicide sa mga cancer cells. Mm. Huh?
6: Kag ang mga metabolic disorders, nga amotanin na mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, sir boy. Tungod mm-hmm. kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
8: Kampiyon.
6: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amotumang hakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Di likaw stroke eh. Likaw man diabetes. Mm-hmm. Kag ang pinakalala, sir boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
8: Correct,
6: so,
8: no?
6: D3 Bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
8: Kampion.
3: Mm-hmm. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko na ibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid, pagbabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
13: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So una,
15: problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabahal sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong aday digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
20: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
16: Extend!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
24: Pag naasiman ka, akin ka.
23: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
25: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift,
27: OT,
28: Breadwinner.
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go. Go with the flow.
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy.
32: Charmy, let's go with the flow.
33: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
34: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
36: Pag-ibig fund, solid kabon.
32: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
37: Magulo

0: siyang santropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Pinakabarato nga data.
3: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
4: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: Red Horse B.

0: Eurythex is the phone brand you can lean on, trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurythex, the sleep specialist. 101.5
1: K5 News. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, pagka K5 alas 7:09, yung oras dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. May libre nga konsultasyon sa Kabangkalan.
2: Di kay Luni, subong mo ara kita sa Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan.
1: Aros Building.
2: Aros Building.
1: Sinang may libre si, kita nga konsultasyon.
2: Si brother, no?
1: Brother Paul Aros. Brother Paul Sister Mina. Lipay na sa permiki nga. Gara, kada dulog ko na sa Tagabukid, makaon sila. Sige, ma permi ka lang ginalawag ni K5 Eljan, kaya ni K5 Eric.
2: Aros Building.
1: Dara bang makilala mo?
2: Kunamit ng ilang ako, nanamit ng tapa nila.
1: Kag na-notice mo, limpyo ilang lugar.
2: Limpyo yung lugar. Kag may aircon room sila.
1: Oh, mayroon nga function room na.
2: Kanami.
1: Kag ang mga friends na to, nagbukas na to sila sa tubangan sa Charito, bla. Tubangan Tita Alma, Pirinto.
2: Aran
1: oh, sige, thank you. Giging lawag, yung gigami to niya program ni Sir Eric. Sige, sige. Grabe, first day nila. Pagbukas, ginag sa slada yun. Kaya namit ang ilang linaga, abi, kipaybrik. Wala gas.
2: Linaga as in.
1: Ang ilang linaga, way, abi, Cebu. Kundi magkakulin agay, gasebo na. I don't know anong ila technology nga ginagamit. May ginabutang sila yang, though, ano nga mga dahon na, sa paglagablas ang linaga. Kundi notice mo kung magbahaw niya, nagasebo. Ilaya wala, kagipaybarik. Muna yung ila, isa kabagay, ginalagas ang tao na.
2: Okay, may parkingan man to, pwede kita nga duwa.
1: Pwede ah, pwede gid. Nagbuka sila to, tika na sa Domingo, kung mabulo bandas, lagi na supportaran to na sila kay mga member sila sa una sa Granada Food Park.
2: Pero ang linaga na, daily na?
1: Luadlaw na yan eh. Labay, ilang dabla ko masaka ka kang pistuan, di sir ka doon.
2: Tisingan ka pistuan, igu ka ron.
1: Isa aton nga mga utod, girgupog ka rong adlaw. Kay kumo maskara, kay lapit na kay Paberic, no?
2: Ayaw.
1: Kag ang K5 may ara da kita activity League of Champions, no? Sa sulod, maskara na.
2: Sulod na.
1: Masulod na na ya, natawga na ganis din. Pero sigali problema ta mo na. Ano naman ang ato? Tudu-tudu handle kita pang inay RDTX
2: ba ka na da? Sa broadcasting mo ka na.
1: Oh.
2: Ang third floor si butang naman to.
1: Dito sa Pia. Yari na, no? Itira ta na, noy! Masumba ta na yung agay ka pa kay Paberic.
2: Okay,
1: aga pa! Maskara spirit, anay, kay nga, mas standby si Berto Gakit na yun, ha? Berto Gakit, standby. Now, here we go with Maskara Time sa Bacolod!
2: Yeba! Ano, tatan, ano, tatan?
1: Ari na!
2: Pus daki sa
1: ersisyo na ta! Digi-digi-digi?
2: Oh? Digi-digi.
1: Ah, digi-digi. Apit na lang maskara sa Bacolod! Dapat imnan nyo na DTX 500 Mighty Seek at D3 Bayo! Ang mga dancers ang takuling ready na kabalo kasi noble ang ilang choreographer. Si Junem Kasabana, Philip Lamires, ang champion nga... Di pa pwede Granada entrance sa buong mo.
2: Akay may banim siya.
1: Oh, okay, grand slam.
2: Okay. Sige, kuha ni Takuling.
1: Takuling! Hit mo, hindi na mag-interest na ako. Why
2: not? Sari na. Muna ni.
1: Oh, grabe, subo si Kapitan Gles. Sabi, asag some music na kita.

0: Viva Mascara!
1: Siapa nak? Ayo, ayo.
0: Bisa gak katulog ka ba bangon?
1: Mabangon ko.

0: Lorenzo Pomada, Rasan Rafael Hinubaan.
1: Una, ginapangitan ikaw sina. Ang monitor niyo dala si Bisaya to.
0: Gasirkular mo ng dugo, tapos sinata, taga pa ba?
1: Sa utan na niguro kay Janet Mangaw, mayo pa eh.
0: Pwede ah. Mascara na!

0: Pusang bitik ipoy merik, no? Feel mo gino mascara. This is K5 official mascara song. Pinas ang K5.
1: Dinami, nakin daw may kwaan, daw may sipa, daw may kick in jam lang.
0: K5 mascara! Pag-dance mo yung sa mga taga, bakulod, puli, nakabundi ah!

0: buha puso bit.
1: Ngayon, ayun.
0: Okay! Amo na ni. Tindo sa dobla ko ni Aga, palabuhi naman dugo sa ato, matag palamati si Susan Guillen, kapamati sa ato, Leonard Sevilla, thank you so much sa pagpamati. No? Now this time around, kakipamirik kahapon while we're doing the audition para sa 13 na naman, ka mga iskwilahan, nga mo rin magpasakop sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting. Nakabaton kita tawag na may shooting incident sa Banwa sa Marapla. Sako man ang sagay during the time ato sila dito nag-audition man. Amo man ang San Carlos, Calaon, Dumaguete, Bayawan, Kabangkalan. So naglakat si Kip Alberto. Ano bala ang istorya? Kay Bro Daylight, imagine mo Kip Alberto. Guro mga alas 10 ang agap lang. O aga pag ito guro. Guro ba si mga alas 9, alas 8 sa gintiro. Ano ginang madalom nga motibo? Di kag nga gintiro siya. May identity na bala. Ang mga responsable sa siling krimen. Naka-standby na si K5 Berto Gakip, nga kagabi nag-report siya ka K5 Eric. Ito blong may nagmawa yung mga isawa. Samtang ka ang balas, why ka po sir? Sige, tipos na. Kasan dyan sa
1: group? Why,
0: why, go, why, ka? I-check na sa mga number one, K5 Berto, good morning.
1: Morning, Bert.
2: Apat kalupok sang bala, igo sa duga ng lalaki nga driver sang auto nga inisubong auto sa barangay 1A Banwa sang Manapla. Patay ang 57 anyos nga lalaki matapos ginsundan sang riding in tandem suspect kagintiro sa kilid sang gasolinahan. Patpaton nato ng dalagan sang insidente ang gray nga auto nga ini ang ginasakyan sang mag-asawa. Sa likod ang asawa kagang bana among driver. Mapuli na ang mga ini sa ilang balay. Sunod sa pump boy nga nakakita sang insidente. Pagpundos ang auto sa gilid sa gasolinahan, nagpunduman sa tabok sang dala ng riding in tandem. Ang angkas na naog kag nagkanto sa auto kagintiro. Apat kalupok igo sa dugan ang biktima nga ginkilala nga si Mauro Estrella, 57 anyos. Paglakad sang gunman, nagtabok ini sa dalan kag nagpalupok pagit sang pusil.
3: Tapos na mag-alas 11 ito, ma'am.
0: Unsi na?
3: Nakita ko dito sa mga may nagtiro si Adrio. Kaya ang gunman, Dre, nakapundo. Tapos nagkatudi kag nagpalapit sa iya kag nagtiro. Ama na.
2: Ginkatuan sang K5 ang balay sang biktima apang hindi pa maistorya ang iyasiling asawa. May pabuyan ng biktima kag amulang ini ang nahatag sang pamilya sa amon. Sa karon, ginatinguan pa nga matumod sa mga kapulisan ang motibo sang krimen ngayon. Opo sa patro si K5 Vincent Coralde, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Ano yan ang dalo? Rika Kipay, Amerika.
1: Galibog ang ulo ko kay sige lang data ng video tan sige lang. Kundi may cordon tong gray tong salakyan nga dito gintirong lalaki. Nga ang gray siya may gasolinahan, may cordon pagid ang auto nga puti. Kay riding in tandem ang gasakay.
0: Ang suma banta ko guro diri stabok gasolinahan ginhalin lang ni gurong salakyan Kipay, Amerika.
1: Nga ang may cordon to si Piyak, may cordon.
0: Banta ko guro man eh. Ang riding in tandem dira guro nagdulog sa gasolinahan dapit.
1: Oh.
0: Tapos nanaog tong
1: laki
0: kagintabok to siguro sa dalan ng sakyan.
1: Pero nga ini yung may auto nga puti ni nga ginkordonan man. Dapat way na da kordon eh.
0: Basi may basi part na sa basi sabi mga basiyo na recover da.
1: Oh, tiki sigin palapitan. Nakaduwa nga katingala ko di duwa ka.
0: Hindi kay kagapo nang nakuha tanga video, I don't know. Pero yung original video do hindi naguro among posisyon sa sakyan.
1: Ina siya.
0: Natandog na naguro.
1: Kalapat siyang kordon sa tricycle to, delas kordon no. So nga may crime scene area na da. Number 2,
0: basi dress hindi kinagapaliko sa gasolinahan guro dang slakyan. Kino ginhalin nang da guro ya sa may kuno.
1: So nami na kun maklear ni Berto. Number 2 si Reyes.
0: Para si Berto tawagin lang siya bilwat toy.
1: Tawagin si Berto. Dasun nga ang asawa sa likod gapong ko. Normal ikon upon mo sawa mo ni pronsit siya.
0: Galing kay kong kaysa may mga best gidya nga like akong kagabi nagparko to sa kuan.
1: Sa likod mo
0: sa likod ko kasi hindi ko ya. Naimo ko ta.
1: Siya mo gani ako nako hindi ko guyo diri lang gusto pa ko blaho.
0: Kagamo na mayo man nagapabangkot no anong kausa?
1: Ato sa likod.
0: Amo lang mga hibalonta. Kag ano gina original position sa dinga sa lakyan.
1: Sa lakyan nga ang duwa ang area.
0: Kaysa malaplapin Peter man. Tingwan nato nang malabot gyud kag mahibalohan in due time no. Mo nga da nagambal to gabi sa aton si Kipay Berto nga ma-report siya sa aton.
1: Kagpon ang salakyan, gintiro apat ka beses, getaway vehicle, 11 o'clock, huwag sa may nakuha ng CCTV sa sinang area, alas 11, who could have made that very daring crime in broad daylight, in full view of the public, sa isa ka gasoline station, kung may diferensya ng isa ka tao, ni kagtiruhon mo, kasi ginsunod mo sa daw secure gamay, why in full view of everyone, what is there? No nga, ang nga mo gina.
0: Imagine mo, alas 11
1: na
0: ka damo iyo tao daw.
1: Sintro na iyo, gasolinahan mo.
0: Mm.
1: Oh, so nga ang kadiring sing ilang pagbirada in a way nga
0: nga pabangkuta no gid kay kun riding in tandem ni dako pagpatitang either gun for hire ukon amo ni mga tao nga may kaakig sa iya.
1: Oh,
0: ano ba lang motibo nga patyon kag gid nga mo gina
1: kag ang driver ang motor layo kuno nagpanaog pang
0: inakat pa gani pa kadto
1: kag naglakad to tinaglakad ka kun ikaw ang target to kun may time ka pa nga mag siret yung
0: slack gid saya guro kakita.
1: So it might be possible nga kilala niya tong nagpalapit sa iyo.
0: Or why mo sa kabalo nga pat, sa may gunman kay basi gawili-wili man to sa kwarto. Auto niya bla ka nga kwarto yung ginambal ko.
1: Auto.
0: Why sa kapalag?
1: Why sa kapalag? Oh. Tikun ta naunta ang iyang nga crystal sang iyang sa auto to sa
0: piyak. To actually buka. Dito sa piyak nga side, oh, sa driver side buka dito ya.
1: Oh, ti apat ti iway kana ya mga crystals na mga nigpis mo lang mo.
0: Ti ang dako na tong para magkutanon kun may babuyan siya, ano connection siya niya sa pagpatay sa iya?
1: Is it business?
0: Negosyo ba ni daan ni ligutanon may nakaenkwentro or mas may madalom pa kay Piberi?
1: Na. No. Number two, nga angang asawa sa likod gisakay wala sa front seat.
0: Kag subong asawa di makatag statement to?
1: Oo. Nga anga sa likod. Kay normal yang nga gawin.
0: Feeling ko ba sinamulalungan sa asawa niyang nag-pusang?
1: Nga, dito ka lang sa likod. Pungko kayo daw. Buta rin, nag-siret ka lang puli. Nga nga nag-park. Ang pagka-parking sa auto.
0: Gwapos ang pag-ano, no? Tanong ablaw. Ari pag sa piyak, may yellow lane pag ito.
1: Nga may yellow na di auto ka puti. Ano ni siya?
0: Ara, naguro,
1: nagsulo. Toto Berto, matiyag ko, ikaw ganang maka-speaker.
0: Oh, ginatawagan, nagaling sa Bugsi Berto. Siya ang balya, ma-report siya. First part, hindi ko nang gusto niya mo. Sige nga sa akin, liko, ano, oras ka? Sige first part, sir.
1: Hindi na pagustuhan pa.
0: Oo, galing kay problema doon, tulog niyo. Kapoy ni Garong Pobre, no? But nonetheless,
1: pero, story
0: Hibaloon tadi ang dugang ng mga development karon sa pinakamang news sa Public Affairs Program sa K5 News FM. No, ibasin mo yung mga rakanda number sa Manapla PNP.
1: Basi- dyan lang. Migota, morning ang place of shooting sa may gasoline station.
0: Amo na nga, may cordon dito.
1: Galing na kadalagan pang auto. Ang white nga auto dira na nakapark na daan. Okay, so ang place of shooting gali sa...
0: Dito sa gasolinahan. Pagtiro siya, napalakat siya pa.
1: Napalakat siya pa. Amo na nga nga duwa ang cordon. Kag ang auto nga
0: pwede... Dito, amo ito nga balko may basiyo dito nga part. Kaya pagtiro ato dito siya mo. So may basiyo na kuha. So amo nanging cordon ng area.
1: Namin nga tip sa ito, special agent.
0: Very good ah.
1: Special agent, tatalo.
0: Oo. Sir, tata may yung aga.
1: Ta, no? Salamat, Gidmigo. So, salamat, Gid. Dito gali siya gintiro, Sir Eljan.
0: No, correct.
1: Sir, thank you, Gid.
0: Ako tigil ang balko dito siya nakapark lapit sa gasolinahan.
1: Oo, oh, no? So nag-atabok.
0: Ipalapitan siya, nakapadlagan pa sa slakya niya, pero dulaan ang gigoros ang ginawa eh.
1: So, mag-amuni kung apat kaigo, nakadlagan ka pa, 9mm laban-laban siya. Kikon 45 niyo, hindi ka na sa tuhon. Yes, mo?
0: Good morning, gali sa mga foreigners. Sige pa, bati, subong. So, dako ko para magkutanon ta, anong kaakig sang mga suspect kag dako chance nga ining riding in tandem gusto tani mabala nakabunit sila o kung naka-helmet o kung
1: na anong ila sitwasyon
0: oh nakabunit bro daylight naka-helmet nakabunit no
1: hindi sila pakadto kay bro daylight kay jamon ka daring
0: so, hindi ko nikipa Berik hindi sila luglaw kay mga tao yang magtira nga hindi mga professional hindi na mag hadlock na yung magamun ang sitwasyon.
1: Correct.
0: Dako chance ang hindi sila mga gun for hire. If it is gun for hire, sino nag-hire?
1: Nah.
0: Amuna?
1: Kag nga, ang amugin na ka.
0: Kag isa may mga issue, tabi mistaken identity. Kung mistaken identity, so who is the true identity?
1: Amuna, that's a good question. It's a good question.
0: Tikon siya nasalaan, sino ang target?
1: If you are mistaken, then who is the true? The true identity.
0: Sinugin yung dapat ang target. Now, inisubong niya, palamang kung tanong, ginarise ta. But the progress pa na investigasyon, doon na-notice ko lang kag Ipaberic, doon kapos lang sumang maniro tao, no?
1: Doon ka dali, bla?
0: Doon nagpasingit ang kalibutan, subong.
1: Correct it, Cheryl Jan.
0: Hindi na ito, mention yan, nga muna nagkalinabo.
1: Nagpasingit ang kalibutan, may mga kabataan nga maniro, may mga tao maniro. And have you noticed, ining mga kalang... Abi subong sa Pilipinas na bla? Ining adlaw, tatlo ka bagyo na paabot, ha? Although hindi siya maglandfall sa aton, pero enhance yung habagat.
0: Ti natural maulan naman sa aton.
1: Maulan naman.
0: Todo naman yung ulan. Ti kabalukar naman kung magtudo ulan sa bukid. Ti laban-laban, taas naman tubig sa aton.
1: Ti sumong sa bagyo. Baskong-baskong na ulan sumong sa bagyo.
0: Uy, pata ito ka-recover sa nagkala-trap, ka nagkalamatay ito sa bagyo, nag-landslide.
1: Ari naman.
0: Another one.
1: Ari naman sumong. Pabalo naman din listener ta si Liberty Cañete di taga Bagyo sa pero din sa atong pamate taga Kabangkalan ni. Sige subong yang kay Paberic mas kumas kog mandi ulan sa amo no.
0: Grabe no.
1: Ti endano ning kalibutan no may tineruhay may nano
0: na. Ti isa da ka reminder sa aton nga dapat maghalong ta kag nami gid mga buhi abi nga way kaginalapakan taw kay Paberic.
1: Ayo no? Nami
0: kay tarawab lang sitwasyon nga way hindi ta gusto magjudge sa natabo ni sa uton ta dito sa Banuwal sa Malapla. All we can do is just to raise question because kada isa sa aton hindi kita certain kung ano ginyang motibo nga gipatay ini siya. Tiba sa nabalaan talang kung patyon ka but siguro may dalom nga kaaking may dumot o may dalom nga traso so mga bing aton niya pag-injindi kaya kung mga lawglahog lang na hindi nakalabot sa punto nga muna. On the other hand mga ka-K5 while nagasako kita no sa paghulat sa development sa nagkakaso kahapon mga eskwedahan sa Bilog na Negros Island Region nagtipon sa nagkalang-laing avenue Pitok Bilog Bayawan Kalaon ara man ang Kabangkalan ara ang Bacolod Sagay kag San Carlos nagpatigayong kita sang audition para sa pinakauna na K5 News FM Radio Broadcasting Corporation. Kapasalamat aton major sponsor nga una nagrespangid ang mapisan kababuot ka mayor ha ayan mga gobernador ang ayan mga congressman no Mayor Salvador Bading Escalante
1: pero ako nako ma-congressman siya, ma-governor sir di, no? No, muna.
0: Pumuha muna.
1: Galing kita
0: sa piyak. Sa piyak naman.
1: Sa piyak naman niya.
0: May younger generation. Isama ka major sponsor ta, si Major, Major, si Congressman Javier Javi Benitez. Inisya, nagandalas ang tingog sa pamatanon. It's gonna be the veteranos in the field of politics. Third di Marañón sa piyak to. And then, tiyar, ato sponsor nato ni Spiak, si
1: Nami, no?
0: Congressman Javi Benitez.
1: Veteranos no? Versus Bagitos.
0: Tubas kog
1: mo na. Kamalo ka nga nagamba ko, Bagitos.
0: Naman.
1: Sang nagligad-gad lang may balibol to sa...
0: Uy, grabe, sa Victorias.
1: You know, ang gitadao lang ko sa mga po sa mga amigo tas Victorias, ang gaupod siya kay Mayor Habe, si Mayor Miguel Piñas ang Pulupandan.
0: Mga Bagitos.
1: Mga young blood.
0: Young blood.
1: Mga young blood.
0: Kag puro mga gwapo, no?
1: Isa pa na.
0: Isa pa. Kita mo si Itan ganiya, dumano mo.
1: Si Itan ga laway mo.
0: Oh. Tiyatuto ang mga volleyball players. Okay. Going back sa ato naman nga audition, kakipay Eric, no?
1: Sorry.
0: Ato ang audition. Going back sa audition ta.
1: Hindi na ako mag-comment.
0: Dari sa Bacolod gin patigayon dari sa Rayo Multipurpose Gym. Grabe, no? So may tatlo din na pilihan standby Royal Pineda kay tutukan ta na karon, no? Ang standby lang siya noy kay para ma naka-schedule ta subong para sa ano, no? Ta standby lang sud balikan kana bandado gidagay. Dari sa Bacolod standby man kay Royal Pineda, tagtarang nga reporters ta si Elmer Sagang, standby kay Jong Versales, no? Para ma-check ta to karon. I-check tanay una si K5 Ruel para may maluwan ta kada sino na qualified dito sa guy. Pero sa tagawala ta kay K5 Ruel, ari ang mga nag-qualify sa 14 kamay eskwedahan sa Bacolod. May tatlo nga ginpili ang K5 News FM Bacolod nga mag-represent sa finals. Standby ka na, Wilson, ha? I-check na ito kay K5 Itan. Pwede ito ipabati sa imo ang pabati sa tagpalabati. Tapakita ta ay sa the board. Ining performance... sang taga Sumag National High School. Ang gusto siguro ang pinagig ka-kampiyon niya presentation ng Doka Swabi, iya sang Negros Occidental Science High School. Negros Occidental Science High School. Alam mo nang pinakalas mo lang itong nga laki. Padita ni Tan Maredi, tanan sila tatlo. Ipabatita ha. Aring sample sa matabo sa finals. Aring audition pa lang ni. Audition pa lang ni. Pas no finals na. No? Abi-abi Tan. Itira talaga kay Pabitan, kay Pab Eric, ay sa board sa mga tagpalabatita, ari ang mga na-qualify ng tatlo para sa area sa Bacolod. Taga Victorias ni kay Pab Eric ang isa, ari ang taga Baco, taga Negros Occidental Science High School,
1: okay.
0: Based in Victorias. Ipakita ta.
1: Ang National Science High School is
0: sa base sa Victorias.
1: Okay, that's clear.
0: Negros Occidental Science. Eh, may Bacolod City Science High School man ta mo?
1: Ay, gre?
0: Oo. Sa Bacolod City National High School.
1: Sa sulod.
0: City Ayo sulod.
1: Ilang lain nila nga uniform.
0: Oo. Ari sila ya. Dito ni sila sa Victorias.
1: Dinami ha. Okay.
0: Kay Pabita na bitira. Ina. Ito muna ta na kay Umlatan. Tagas.
1: Tan kalagingon
0: ta. May nga lalatan di ba?
1: Tan kalagingon ta. Nara.
0: Na mana, ready tan. Up to the top. Ari una from Bacolod City National High School sa Abaano, no. Negros Occidental Science High School, no.
1: Victoria
0: Campus.
1: Tira.
0: Audio. Radyo niya nga konsepto, kagipaberi. Kamu niyang radyo nga konsepto.
1: Hindi ka gusto, maski nang pag-stapler, sing script po. Amo nang gusto.
0: Amo nang gusto, kip. Amo nang gusto.
1: Drop down nga to niya. Ang script mga kipaberi sa radyo, muna niya maging stapler.
0: Sa dalong na, inubutan.
1: Correct, basta pag-stapler.
0: Ano naman yung school, kipabitan? Amo naman yung kwan? Bata ni Major Binuman.
1: Ay, ne?
0: Ang laki, siya. Commercial. Bata ni Major Binuman yun.
4: Mike.

0: okay ang piyaktan, piyaktan. Okay na ni, aninag. Amo ni mga Stalin sa kabataan, aninag. Ang ikatatlo, iya ka sumag.
1: Sumagabitan, sumagdan.
0: Sumagabitan. Parang nag-technical sa kilid nila.
1: Hindi ba patabi ka stretch, Stan?
0: Okay, amo nang patikim na mo ni Kipay Berik. Amo nang tatlo sa Bacolod na ma-represent sa finals. Ang nami, Kipay Berik, amo niyang aktual kakabuhi sa radyo. Ang teknisyan mo, gasing niya sana, ikaw mo pa, ikaw mo na, nga matira niya sa sound effects, no? That's how things being done, no? Sang wala pa kita sa social media, isubungin dito na mabra na. Ibang hood nga matanaw na makita. Actually, a radio is a medium nga kung saan na, amon siya taring medium nga may himo mo halos ang tanan through sound effects. You can make magic. Iti, radio is a medium for imagination. Dapat kagi pa
1: correct,
0: mo.
1: Correct, correct.
0: Galing, kay bangod gabi social media, minano ka sa una yung pagkabati mo. You are good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our show today. My name is DJ John. Just, ang tawa to sa kapabati sa una, kagwapo-gwapo, kinikuro sa gabay. Magkakita, magkakita, ay, mo na kalisi, DJ John. Just me. Kita mo sa una, magkanto ang mga reporter sa bukid o may mga pista, gagutok ang tao kay gusto makita mo.
1: Magtirada.
0: Subong yun, ay na.
1: Tirada. Hindi ko lang paganda na alam. May reporter ko na si Real John ang tingog.
0: Terribly. Sabi-swabi, kid. Bilog-bilog.
1: Nami, kid.
0: Naipot kanding maragiting.
1: One time, kid, invite siya sa coronation bla, siyang speaker, pagsaka sa stage. Sa DYRH pa kung siya. Pagsaka sa stage. Pagsaka, niya mugalinan siya. Ang iya ng ngipon, kulang stumang. Itom-itom siya, gamay pa sa akon.
0: Ay na, no. Amo na sa una mo.
1: Ang tingog, swabe, gijaya.
0: Sige. So, standby kay Melson. I-check pa na si Ruel Dugidugay. Ruel, ara na? Naka-standby na? I-check na si Ruel, sanday sin o anong mga team ang na-qualify para naman sa team sa guy, no? Tingato niya tatlo ni Sumag National High School, Negros Occidental Science High School, and then ang ikatatlo is iyasang NOHS Aninag. No? So congratulations sa ila kay sila ma-represent for the finals. Adyani? I-check na si Kipa Bruel Pineda, sino naman na pinian sa siyudad sa Sagay sa audition sang K5 DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Rual, good morning.
2: Good morning ka K5 El John. Good morning ka K5 Eric. Kahapon,
1: morning.
2: Nangin Madina Lagon, no? Ang gingiwat ng DTX 500 Broadcasting Audition, considering nga audition pa lamang, pero take kahapon, nagpakitang gilaskid ang apat ka mga team.
0: Grabe, ha?
2: Tapos, hindi ka K5 El John, ka K5 Eric, walo kung tani ni sila. O galing, by the last minute, siguro sa itong Sabado, nag-knockout ang apat, kay man ang rason, komplekto sa ina sining schedule kag mga subjects nga very important gid, no? Gilagid din palabi ang pag-eskwela or klase sa mga estudyante. That is why so ano, apat na nag-out, apat lang gid kahapon ang nagpadulong sa aton sining audition, which is being held ini ka K5 Eric, ka K5 El John sa Barangay Poblacion 1 dito, no? Nagpakitang gilas ang Dr. Vicente Memorial National High School, sumuman ang Kaduaan National High School sa siyudad niya sa Cadiz. And then, diri sa Sagay, nagpartisipar kag nagpadalaman sa nilatag sa kamatim ang Bato National High School kagang himugan by Integrated National High School, which is tanan-tanan sila, no? Wala kagid siyang pwedeng kumbaga isalikway kay titanan sila talentado, mga talented ng mga kabataan kag capable na sa pag-broadcast, pero ugaling lang kati duwalang ang ilang lanon nga piliyon. That is why nga kahapon naglibugid apat na kami ang nag-judge sa ila, aral si station manager Curicubia, si Siana Suelo, kakipa JR, kaginyo sila nga lagad nagpili, no? Kahapon na ginpalitba na mo kung sino gitaan nga nagkakadapat ngay padala dira iya sa siyudad sa Bacolod. Tiduwa sila ang una nga team, ang Bato National High School, which is ini ang ginabugusan ng Day Loren May Quadron, Princess Diane Montecalvo, Sebastian Cañete, kag subuman Bryce Bantillier, Philip Jan Arribato, kag Alan K. Metoda. Amo na ang ginabugusan sa Bato National High School. Now, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School, which is amo gining kumbaga experience doon na sa tanan niya nag-participar ka kay Father John, ka kay Father Eric. Amo ni sila ang nakaparticipate na sa pipila ka mga broadcasting competition. In fact, edi sila ang nakakadunagani o national level ang V.F. Gustilo Memorial National High School. Kaya kahapon, ato dito si Carlisle Alob, Alexandria Marie Sebeliejo Talidong, Altea Gwen Marabi, Janice Juliasa, Nathan ni Espinosa, Kagley Armond Palomar. Amo ni sila kay Father John, kay Father Eric, ang nagpadulong or napilian na magpadulong diraya sa siyudad sa Bacolod agod nga magpakita ng dilas man magpakita sa ila abilidad sa patag iya sa pag-broadcast, Sir Eljan, Sir Eric.
0: Sige, congratulations sa job well done sila. Abi pa ba titabi portion lang bisang nagdaog niya, ano ni nga portion ano ni Sagay ni or Bato ni o kon Vicente Gustilo, abi pa ba titabi kipabitan? Okay, wala daw Joe, video lang. Okay, sige. Thank you, Gidwell. Salamat sa imo.
2: Sige. Oh, Sir Eric, Sir Adjan.
0: Pato kag Vicente Gustilo ang ipadalasang sa guide sa Aton sa finals. Tugar ni Mayor Bading kag ni Congressman Tardy.
2: Para surprise, ah. Dira mismo, mapakita na lang sila sinigabirita.
0: Gali ka?
2: Para, syempre, para...
0: Di pa surprise pa kamo, ha?
1: May surprise, surprise.
0: Surprise nyo pa kami, ha? May ipabati kami na karoon nga. Sige, thank you, Well.
2: Alright, sige. So muna, Sir Eljan, Sir Eric, ato si Padulong ang mga balita, informasyon na gikan. This is my Northern Negros, kumain si DTX 500 Broadcasting Competition. Direct na din sa ato nga studio, inis ka K5 Ruel Pereda, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko, kagkalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
0: Salamat, kid, ka K5 Ruel Pereda, sa imo sa report. And, may pabati kami na ni K5 Eric sa inyo, no? Amo ni blang ginkat lang a portion sa audition sa Dumaguete, infomercial, no? Stand by Wilson, and then after ni Wilson, ma-check ta kay Arf Amores sa Kabangkalan, no? Is-check ta, ari, ano yung infomercial from Dumaguete. Portion okay. Inisang ilang
1: Dumaguete naman yan.
0: Live reporting, no? Ipabati abi ang infomercial nila kang ipamitan. Audio lang taan.
1: Hanap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Magandang hapon, ako si Nonoy Balili. Ako ay isang construction
0: worker. Kakasanay tanong may video gagawatan.
4: Ang matinding panghina sa katawan. Simula nung uminom ako ng DTX Coffee Mix, mas naging aktibo ako sa trabaho at mas nakapaglaan na ako ng oras para sa aking pamilya. Maraming salamat po sa DTX Coffee Mix.
3: Huwag nang magdalawang isip na gawing parte sa iyong pang-araw.
0: Mga B.O. no?
3: Ang DTX Coffee Mix.
5: Nakakapeka na? Nakadetox ka pa?
1: Kita mo na. Kita mo na.
0: Grabe. Ay, isa pag-inoy. Ami, ay, isa pag-inoy. Pabate.
6: Ang dami ng kulubot ng mukha ko. Ang tanda-tanda ko na tingnan. Lady?
7: Uy, Gina, bakit ka na kasi mangot?
6: Ang tanda ko na.
7: Lady, ikaw, ma.
6: Wow, ang ganda naman ng cuties mo. Anong gamit mo?
3: DTX 500.
6: Lang naman. Nena, ilang araw ko palang na iniinom ang DTX 500 supplement. Nakikita ko na ang pagbabago sa mukha at katawan ko.
7: Oh, di ba? Epektibo siya.
3: DTX 500.
7: May kasamang bitamina, flavonoids at flavonoids na nagpaparami ng cell regulator tulad ng retinol, peptide at growth factors na merong direktong epekto sa metabolismo at produksyon ng collagen.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Grabe. Hita mo na, recorded to, gingkatla, live ato, gingkatla nilang porsyon.
1: Atong bata nga bahay na, tingog.
0: Grabe no, karoon pa reporto na si Cyril Ripley, sino nagdalaog to sa Dumaguete ah.
1: Ang pag-deliver ya, sing iya nga tingog, cool, ang spacing, husto.
0: Ka-professional, professional, no, ka-professional mag-voiceover, no? No,
1: kakuha na lang, kampanti na siya yan.
0: Correct, relax. No, so wala na lang.
1: Very good.
0: Amo na mga talent nga mo pilakadlaw, amo na. Grabe yung balbalana hindi latos Dumaguete, no?
1: Amuna pilakadlaw mabulos kay Jack magbiyo.
0: Oh. Na mabulos kay Jack magbiyo, ha?
1: Magbiyo na. Hindi,
0: so, gapang kami na to sa akin pa mao, mo siyang dami mo na pinabiyo sa akin eh. Wala pa ba ako? Sabi ko nga wala pa nga tayong collection eh. Wala na patay pa. Bakla ko lang sa panyaga karon.
1: So, no? Jack, ang daming B.O. Wala na lang ubi.
0: Sili ni Jack. B.P., ang dami ng B.O. Wala ba tayong ano dito? Pero at least, mag-request na kay Jack Plangga, yung yapunta, no?
1: Kanda
0: si Jack. Aradayo, nagtihog.
1: Basko din yun.
0: Ang tihog pang-international na yan.
1: The best, the best.
0: The official voiceover of K5 News FM Philippines.
1: The voice of K5.
0: The voice of K5. Tanang station ID, tanang plugging. K5, Jack na gwapo.
1: Isa pa na.
0: Check na this time around si Kipa Wilson. Balikan talaga karoon ng kabangkalan man. At least, himaloon ta magkaroon Dumaguete siya nagdalaog. Drikita na isa mataas ang K5. May fountain sa tunga sa karsada ka Kipa Berik. I-check ta si K5 Wilson Villana. Direkta subong sa isa ka lugar. Nga may arang ginatawag na fountain in the middle of the road. Tawag tanong pa na wag mo sila Kipa Berikman.
1: Iba niya fountain of justice na ya. Fountain in the middle of the road.
0: Tunga karsada. Gidya po. K5 Wilson sa line number 1. Wilson, good morning.
1: Morning, son.
2: K5 John, K5 Eric, why pa ko kay intro pero basa na ko din sa ako.
0: Ay, gali ka.
2: Negati, alam init, dari subong K5 John, K5 Eric, pero nagapat na liti, dari sa ako.
0: Tingin ang exact location mo, subong son?
2: Joban Street, Patria Village, sa may barangay Villa Monte,
0: Tingin na dang nagapiswit, da?
2: Ari kaya sa dadya pala diyon talaga sa lakyan, ari sa tunga sandalan, ang nagasumpit.
0: Uy, may fountain tuod kay Pai Berik. May fountain tuod kay Pai Berik. The fountain. Ba pwede gali ba paliguan, son? Paano na nakalawig na da?
1: Taas ba?
0: Grabe ang piswit siya doon pangihi sa karbaw ba?
1: Doon pangihi sa karbaw ang higda. Grabe, sun ba? Ako lang mo, baskog.
0: Labot niya sa babaw. O, taas ka, Kipa Berik, sang iapuswak, ha?
1: Kung naman may jizz lang, may puswak siya.
0: Taas, gijas, in. Pwede mo na paslightan ko gabi para may ara ka nga fountain kag light combination.
1: Di may na kay adlaw-adlaw, di buwina sinang lugar. Kay adlaw-adlaw, wag kakawadaan sang kuhan, rainbow.
0: Tiyan, may rainbow na ganyan. Silakan ka adlaw na ko, may rainbow na mo.
1: May rainbow naman na.
0: Bali, paano na isang sanol lang kuno na puswak inang linya sang tubig sa Patria Village?
2: Actually,
0: K5 Eljan, tinuig na ini nila ka problema. Ha? Why galabay dang mga bigo? Ano ganit bago ito sa mga grupo? Gani kay K5 Eric?
1: Mut nga lang itong himugyong. Ano itong alas itong...
0: Nagamay si Wilson. Subong na notice ko, no? Oh. Doon nag-slim ka, son.
1: Doon nagsag galing toy. Kulang ka toy. Firming naman toy.
2: Actually, saan tinuig na nila nga problema. Kaya nga dyan, kagaris na sila ng ino, this June, nga dito, amo na nila bulwak na kaya ang tubig. Dari,
0: okay.
2: Kaya na nagalinabay, dari nga mga estudyante, man, nagasakay sa motorsiklo. Kaya nga, dahil nga malabay ng mga salakyan. Libre ka, ruwas, dari sa mong kita dyan.
0: Rainbow?
1: Kanto na karon ron, tama pa, under chassis ta?
2: Oo, nagapakalihid na lang nila sila dyan, kaya nga dyan. Nakatara lang.
1: Ito limpo, yung
2: mga
1: salakyan,
2: mabasa.
1: Kung
0: na, may mga tabalay na nga pwede tamasugilado ng mga tao na para mapamangkot ako sa nupa.
1: Resibo, abe. Tingog lang?
0: Tingog lang?
2: Tingog lang ang audio lang. Wala man, wala man. Dugay na niya pa. Ano man, nga pa nagasumpit.
8: Dugay na na dahil sa una gamay lang. Subong ning gato, ano man na nila sa June 18. Pero wala na sila nagbalik. Kasi so, nagdako na gid gani nga nagdako.
2: Hindi
8: nagdako masalakyan yung talabay. Huwag dagdako masalakyan yung talabay. Hindi
2: naman nagkabutor
8: pa lang piinan. Oo. Gani man. Puti. Reported naman sa kung customer service nila kasi wala kan sila ng kagigapon.
0: June 18, gingkantuan, why na mabalikan?
8: So far, like, mga a week na guro doon namin, kay mabalaan mo mo kay tungod na tako ay ano. Later sa hapon, nang wala na na, gamay na lang.
0: Kay mahina ng pressure?
8: Lugay na.
0: Ti baga mo na, gitilawan nyo din na salod, Ma'am Balde, mga pila ka minutos, mabutang isa ka Balde?
9: Mga pila ka minutos, mabutang isa ka Balde, yan.
0: Dasig lang ito. Dasig lang ito. Dasig lang ito. Dasig lang ito.
1: Sobrang Jesus.
0: May talamnan, das baba. Ano ka pa tubigs lang?
9: Nagtambok na ganito.
0: Pila na kunod, lawig na may isa na katuig, kakipay ba? Gamay palang galisang una. Sa siging agi sa laki, nalapakan, guru, nagdako na dang gisi sang tubo, da?
9: Tuig na ginimam ng mga problema.
8: Gamay na naanay. Isang bayan lang, sinandako, sinulit, yun ang mga bula na guro, ano lang yun. Sa June 18, pagkato nila, nabu pa lang nakaginhigtan, wala siyang taga-maintenance.
0: Mm. Uy, nabalikan kay Paiberic.
1: Mm. Yan, naman.
0: Tinakantuan na nila, balaan nila nga mo ng sitwasyon, lang naging sigurado kayo, para hindi na magbalik-balik.
9: Nagka-itom na gani kay Paiberic, and kay Paiberic, ang dalan, no, patimaan, yung kinalumot naman, nag isagunt, ikaw nag-motor, kateriya, kaga medyo harasaras ikaw magdala sa motor mo te laban-laban kwansya kita king
0: dahog ka naman no na so manawagan naman kita no ano na hindi na sila basiwa pre motor ano na ni ganigalan nila man
1: hingga ano nga lang sang doon nalipat ko siya nga lang yasto
9: ari nalig ka lato nga amigo magali si Eric talapit siya ato
1: si Herchili na lang ni Sinerta na.
0: Ang alam niya kaya rin ang bago Hiraya Water Corporation.
1: Ako niya Hingalong Hiraya.
0: Hingalong. Ang alam niya is the new si ang tagiya si Sir Lucioco, no? The group Baya Christ Lucioco na tagiya.
1: Ti Lucioco ining pure gold.
0: Ti sila na tagiya. Crystal Bridges Holding Corporation.
1: Ah, Crystal Bridges iyan sang
0: Hiraya Water Corporation.
1: Oh, te ang guayas na karon no children show. Hiraya manawari ka dumdong sa show. Oh. Will solo no kasi maligo.
0: Ang natabo ang previous owner sa una is Manny Villar, Villar Group of Companies. Ang Hiraya Water Corporation approved by the SEC in June 2026. Ang rehab nila 6.7 billion allocated for new management for infrastructure upgrades.
1: Sa Bacolod?
0: Sa bilog ng Pilipinas.
1: Kay ginbuy out ng damo
0: ng bilog ng Pilipinas.
1: Kay bilyon na
0: So mid 2026 nag-take over ang Hiraya Water Corporation.
1: Ti goodbye na to si Villar Group to.
0: Wala na proti ang ato niya nga board of director sila gyapon ni no.
1: Ay kanami man no. Namin mo na yung mga direktor ka lang.
0: Di, base di ta mabisitan. Base baguna ni manager sa Hiraya. Hindi na tong manager sa unang kapalagyo. John, bisitahi bi itong Hiraya Water Corporation kasi sila nagligamanis sa da.
9: Yes, katuan pa niya. Kito sa dyan, kito sa direktor.
0: Kalugun sa tubig.
1: Anong sitwasyon siya na da? So, ng mga tao, dugay na kuno. Anong sitwasyon everyday? Amo lang na da?
9: Amo ginindi kayo sa dadya. Actually, si ma'am ganun din nagreklamo na inis siya ganun. Iyak ay pi-imagina pa na amo ni katako matubig ang nag-ausik. Yung dilog at lang kayo sa dadya. Kayo sa Derek, amo ni nag-ausik.
0: Sige.
1: Nain mo na, ino?
0: Sige, son. At least kompleto ta na. Salamat, Gid. Ipaabot na din yung panawagan tadi sa mga tao. Dapat ang mga tao, hindi sila mahuya. Kaya nga, konsumidor sila kay Paiberic, eh, no? Gakadto ta na para sa ila, para mapadasig ang pag-attention sa mga problema, no? Amo na nga, tuntuyo. Hindi ko mo mahuya kay kamong gasap. Kitab na gasapper siya na tala. Damor, hindi tala mahitso, kag hindi ma-fix, kita mabayad sa no water revenue, no? Ginabay, danta na.
1: Kusog ha, grabe ha.
0: Pwede ka nagaliso na, ligo na na blason.
9: Maligo na lang ito, basa na ko ganito.
0: Sige ha. Thank you again, Kaki Pagbilson. Kabalo ko, gadali na niya siya ma-endorse yung product. Yung mo, sige na, son.
1: Ito na, ito na.
0: Sige ha.
1: Ingagawa, son. 15 seconds ka lang ha, go.
9: Yes, kita na dyan. So, ini nga matos na K5 na gradul. Also, inyo, of course.
0: Aba, ang paborito taga kape.
1: Oy, nga, wala lang, nga, wala, 15 seconds.
9: Ito, bake ka namin, kape ka na kayo sa Valjan. So, nakakape ka na, nakadetox ka na. So, nga ba rin pag na tulo, sa ito sa liwat, sa TTX, sa Coffee Meet. So, po sa ton, si K5 Vincent Corralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon, na balita, sa disyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 Vincent.
0: Namiyang ko ni K. Wilson, niya ko mag-endorse, kaya nga, innovative, ya kayo, mag-bit-bit siya back sa mga produkto. Hindi
1: nga, lang, kung nga, nga may bago sa perming ng mga boxes. Opo dyan si Kwan?
0: Si?
1: Si Boss Damlag.
0: Oh, supplier.
1: Kahon-kahon.
0: Supplier.
1: Siguna, supplier. Plastic bag lang.
0: Oh, sumong niya kahon-kahon. Adlaw-adlaw na.
1: Tagkada kaagahon ang ginagib niya kay Mr. Rayo.
0: Grabe, ha?
1: Boss Robert.
0: Grabe.
1: Grabe. Grabe.
0: So, keep it up, keep it Vincent, ha? Ah. Pisan. No? So, mga ka-K5, mapos okay. Na kita commercial break. When we come back, hibalonta ang mga na-qualify. Nga mga schools sa area sang Kabangkalan, Bayawan, Canlaon, Sagay, Dumaguete, ako na Sagay San Carlos and Dumaguete. Oras sa K5 News FM Philippines, las 7:55.
1: Standby.
10: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
12: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Anong bala ining tendonitis? Problema sa tendons, kibot kay mga kamot, hindi mo na mag-iho. Kaupod na siya na karoon ng diskasyon, amon CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
13: Ang tendon, Sir GP, isa ka mabakod nga flexible bands ang fibrous tissue nga nag-aangot sa maskulong pakadustulan. Kaangay sa tanan ng mga cellula, bla, ini ang prone sa wear and tear. Simpre, sa kadugayon, ang gamit ay sini, ang tendon sa ang nag-damage man eh. May tani kung adlaw-adlaw kagayon ng DTX 500 kag mighty, sige, hindi na yan dali-dali nga ma-damage. Kaya at least, ini ang makatabang sa dako sa pag-prevent sa mga pila ka mga inflammation or paghubag sini.
12: Gusto, mga pagpalanakit. Magambal ka nga tendonitis, but silingon sini, nagahubag or inflamed ang imong tendons. Kag isa sa mga causes sini, amo ang stress nga makuha from repeated movements, especially sa mga athletes, mga atleta, mga naga-tricycle driver da, mga kargador, no? Ilaing pa kung may mga acute injury ka, kung matumba ka, malampos, ma-overstretch, or mabunog ang imong tendons.
13: Sa tion nga ma-irritate or mauntat ang tendons ang sobra niya ka sa normal of motion, nagakaguba ang masilyula sini causing inflammation. Nagahubag, nagasakit, labi na kung gagiho ka. Labi na kung wala kaya, gainom DTX 500 kag mighty C or pure C. Madugay ang pag-ayos sina Sir GP. Lantaw bla ang mga hubin, except kung ma-injured ha. Talagsa ka lang yakita hubin nga nag-aagwanta sa palnakit sa tuhod.
12: At least
13: kung may rheumatoid arthritis ya. Tikod, siko, hawa, kagabagat, ihubin pa mo.
12: Oh.
13: Muna, tiila si Lula, hubin man. Ara lang man sa aton dahit ang solusyon sa amuna ang mga problema. Kung sige ka kaon tamis, carbo loading, pala kaon rice, amugid na ang promoter ginsang inflammation.
12: Oh, mayutan ko naga DTX 500 gag mighty sure pure silang kamo kay at least maganhagan ang inflammation.
13: Correct, Sir GP. Bangod nga ang DTX 500 mighty sure pure C ang may mga anti-inflammatory properties nga madasig nagakupos ang hubag kag ginatap na gid ang mga inflammations. Mm-hmm.
12: Agod nga gilayon nga madula ang sakit, dapat sundon ang RICE treatment. Mm-hmm. O ang RICE acronym, ha? R for rest, mm-hmm. I for ice.
13: Abi ko makaon sa bugas kada kanon kadadlaw.
12: C for compression, kag E for elevation. Mm-hmm. But then again, hagan-hagan kagidyakaon sang literal nga RICE.
13: Correct.
12: Kay ang kanon, no, makapalaing gini promoter ina sang inflammation bisan sino nga doktor mangkuton mo.
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga uha.
14: Masami nagapangihi.
15: Masami ginauha.
14: Si may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compound
14: nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: garantisado.
14: DTX 500
13: may sekreto na sir, sir JP para hindi ka kaon damo kanon. Either itom or pulang ka kanon. Digi kaya ka pa damo.
12: Ito ay kagana, no? Subong man mais, mas may paguruga ni mais, no? So iban pa nga mga sources ng carbohydrates, Mickey, noodles, bihon, pancit canton, pasta, mga pro-inflammatory na sila.
13: Kaya mo gina ang kalabanan ng problema sang Pinoy ang pagkahili sa kanon.
12: Gusto.
13: Okay lang na kung hubin ka pa. Pero samtang nag-edad ka na, dira na nagasugod ang problema sa mga joints and inflammation. Kag notorious gid ang white bread, mga pasta, puti nga kanon, kag iban pa nga sahi sa ang carbohydrates. Usually, Sir GP, ang tendonitis, ang maresolve lang man sa sulod sa pila ka mga inadlaw. Pero ang tendinopathy or tendon injuries ang nagalawig sang duha, tub-tub anom kabulan. So before pa mangin chronic problem ang inyo nga mga tendonitis, siyempre, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500, Mighty C or Pure C.
12: Gusto. Life is best enjoyed, ha? Kung wala kaya pala na kits kalawasan nga ginabatsyag, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
13: Inabala, Sir GP, nga kung tigulang ka na, nagajagging ka pa while ang iban mo yung mga kaedad, palahubog kag ano ni
12: palabisyo
13: nagatungkod na kay sakit na ang mga joints. Tiga nami pabatyagan. So mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-Pure C adlaw-adlaw agud bisan may edad ka na, nagapabilin nga hubin ang imo nga mga selula.
12: Kampiyon na.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DTX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DTX 500 ka na!
14: DTX 500
15: ang may powerful compound
14: nga nagapanubo
15: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: garantisado,
14: epektibo,
15: Aramis.
14: DTX 500,
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: D3 Bio,
16: problema sa pangkaso,
14: hilana,
16: sipon, kagubo,
14: tugasong virus, kagmikrobyo.
16: Ang D3 Bio ka na.
14: Ang D3 Bio,
16: uno sang lauric acid,
14: nagginahimo
16: monolaurine sang atong lawas,
14: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
16: Mag D3 Bio,
14: adlaw-adlaw.
16: D3 Bio,
14: D3 Bio.
16: Senior citizen ka na bala,
14: kag medyo
16: lipato na,
14: ibalik
16: kag protektahan ang memorya.
14: Mag
16: D3 Bio ka na.
14: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
16: nga isa kasahi ga brain food,
14: kagantinlo man san aton uto,
16: rason
14: nga gandami ang memorya.
16: Mag
14: D3 Bio adlaw-adlaw.
16: DTX 500,
14: di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
16: Mag DTX 500 na.
14: May ampalaya extract
16: nga bugana sa charantine
14: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
16: Likawan
14: ang komplikasyon dala sa diabetes.
16: Mag DTX 500 na.
14: DTX 500,
16: ang free radical neutralizing supplement.
14: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
16: Likawan
14: ang komplikasyon
16: kag balatia.
14: Mag
16: DTX 500,
14: ang pinakakampiyon
16: ng antioxidant.
14: DTX 500,
16: Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
17: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C,
16: Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C,
16: babaka
14: sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty beauty soap na mga best.
20: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
22: So, una,
5: problem, magid ako sa akong body odor.
22: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
22: sadyan nagid ako sa budig ng DTX Beauty.